olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo monday ojo aje o gbogbo eyin te raje jeun edide oni ni ojo kejo ninu osu elekefa odun 2026 today is 08/06/2026 egbe owo lori be se ndide bo lo sey ori e asori in the name of Jesus Christ o se te wonu eyi yo je ose itusile inu didun ati ominira e wa mo to daju gbogbo eyin te didde mle te nbo ni bi pepe o sey lo gba iroyin ayo e kigbe iroyin ayo ariwo ayo so ninu leyin oni lojo kejo in Jesus name without wasting time gbogbo eyin omo olon kakakiri pastor dekunle epaphras woli yin ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank emi mo ndun si oleti ni gbogbo bi te ba tin ni anfani lati gbo mi e ma bo ni bi pepe eja do bale eja kunle atomode ni o atagba ni o atokunrin ni o atobirin ni o eja jo yin baba mi baba re oba to po ni pa atagbara mummy se le kunle daddy se le do bale oni loju aje anke to wa do bale e mu owo kan dani lowo yin eje ki so tele si owo kan lowo yin won rin mi sin laaro yin bo se njade lo ipinu olohun fun aye yin yo wa si imuse mo gba olohun gbo pe didun losun oso olohun oba ngbo eyin ayan fe e wa do bale wa kunle eja jo gbe baba mi baba re ga eni ta le fugu e fe lomi di owo yen mo di mu ni owo otun re mummy ati daddy awa o le fugu e fe lomi engineer mi ti re nikan kan to ri e gbe olorun emi awon woli olorun bibeli olorun ojiji ni

0: se wi ade ati bo bi ta won te bo ye ka bo sori eto yin eto woro agba ile ise MTN Nigeria ile ise olorire alalubarika won ni a mo kiyin ka mo kiyin o Abdulrazak Abdul Gani Mr. GRA loko mi
1: oro agba re o e ja gbe ye
2: won ni ko mu kan ala kan afojusun kan ikan ninu awon adamo re sugbon ijakun re ki seran ilu kan alakitiyan to le se tin ton lo je enikan soso bi egberun eyan won ni to sibi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo e loju eyeke omo ole nikan la yo gba bi igbaye to ni tumo live it 100 MTN
0: agbalagba kan lo pe awon odo ni se idanwo fun won oni ibo lo doju lara eran ibo lo si koro ju lara eran nibi n to koro awon kan ni oronro ni nibi to doju oniruuru ara eran ni won da ko o wa so fun won ara eran lo doju be ara eran lo koro ju owe ni won fi pa mo fi ahan re mo fi baye je ahan nikan ko laye fi n jo ile bayi o won fi owo won jole be ni won si nfi ero ibanisoro won won fi ndadugboru sa wa so wi pe awon ebo osere ni ti won fu wa ni ero ibara eni soro eleyi ta fi le se akale ta fi le bara wa soro kilode ti opolopo awon eyan ti wa di eni ti nfan iroyin eleje ka iroyin ti o ni gbongbo iroyin ti e mo orisun re e wa deru jeje sile laarin ilu nti o sele ge ni o ti sele awon kan so ni jelo ago mesan ni e wole o ba ago mesan ba ti lu ojo ro kini ko se ibi ti le ba sun yin si ni ke sun o kilode se tori wi pe a fe ni awon ero to n tele wa lori ero obara eni soro o la fe fi eru la fe mo gbe si ni aye awon eyan gbogbo eni to ba n se be o n ba gwa ara awon elomi je tori pe elomi ku gbodo gbo pa ayari o ti ga bo n gba ba se pe gba re nla yi o se ba pe o ba ba se pe orilede wa Nigeria be na ni o se ri ni ta o opolopo orilede lagbaye awon na ni tin ba won finra sugbon labele orilede wa Nigeria e ja se suru fun ara wa se mo pe awon agbabo pe bi eti o ba ti gboyin kin inu oni baje e ti n da eru si okan opolopo omo orilede yi latari pe eyin kan gbe nkan sori ero ayelujara elomi o ni mo kan fi n sie ni ah o n fa ye awon eyan sie se suru o iroyin ti o ba ti ni gbongbo mo ba yan tan ka to ba ti ri pada re ayafi eleyi to ba mo idi re e ku kale
1: oro agbare o e ja gbe ye o
2: won ni ko mu kan ala kan afojusun kan ikan ninu awon adamo re sugbon ijakun re ki seran ilu kan alakitiyan to le se tin ton lo je enikan soso bi egberun eyan won ni to sibi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo e loju eyeke omo ole nikan la yo gba bi igbaye to ni tumo live it 100 MTN ile ise MTN Nigeria lo so nigbo wo eto yi oro agba e pade wa lori awon ate ayelujara wa Instagram oro agba 247 TikTok oro.agba 82 Facebook oro agba Abdulrazak Abdul Gani Mr. GRA loko mi ile ise MTN Nigeria loke loke nla bo supa owo omode owo agba kan ki to lókè lẹ́mọ̀ lọ.

0: ibi oro ah honorable akiluma mo jiri re laye mi o se ti da
1: ah ori ma fo
0: mi seyin
1: send account number send your digit
0: your affect yin o
1: je kin send
0: and your affect yin
1: je kin fund account
0: eh ah oluwa o
1: oh my god
0: e tu ti gba 10% mi
1: ma fund account
0: eh e tu ti gba 10% mi
1: se mo ipin wo ni
0: who is bankrolling you
1: don't worry
0: awon je bankroll re o
1: ma fo
0: oh mi seyin se
1: ma fo
0: honorable wakilu mo ti yin la wa se o ti la wa se o sa ki o ba lola o awon to le fund awa nu ti o ni yo wa lese ele
1: fund the fund
0: da eh eh amo je fund awa nu
1: odo na constituency ti work ati wa ko ni dem fund yi
0: eh
1: an ba ti ba yin wa bi gi kan abi kini bi onirin
0: ki lo ninin si bi onirin onirin jo ni gileyin
1: e wa mu da
0: awon mo da cutlery ni e
1: e le lo ran bi odo wan sale
0: bi mi ti da bi materials o ro so ro yin na tin ta were
1: ala di
0: ko odo yin na tin ta re se ku
1: ko ma ja re
0: ka bi ese eleduwa re o
1: duro jaye to lo nde sa ejo ni
0: eh unlike ori igbagba fufu ni
1: ko fe duro penu
0: to ala le aki yo won ti wi pe ola abata eni kuku modo so ola aba ni momo yan
1: ola ruwa bayi na ni mo re yan
0: ola won bankroll la wa na fi se mi a jire bi akojumo o ni gbogbo de te tin gba wa yo woni suma suma a fe soro le wa eye kan ni won lo tayo egbegbe ni ore
1: yes
0: eh awa ni tin yin ti wa ni o
1: ajo le po ni
0: iro e ma ja jo le po laye ebo laiko ah, abo ro lo. Hey, ma wa lo. Ola teregere ni malamu mu ni agbada. Owo mi jo lara bi pe.
1: Elo girl sune.
0: Se lo ko bi bayi le mi nna ni. Awa yin so lo si yan.
1: Owo bolo na bayi.
0: Eh?
1: Asa dupe. Sa ra pariwo tori
0: kama gbe.
1: Ah. Le se nji le o.
0: Allah be gbe mi owo si jo sisi ni.
1: E lo pa ah iya to wa je nko.
0: Eh, o ti waste resources already. A jo loose ni. Pe ma gbe mi sha. Eja jo lori ara wa.
1: Wo gan jo won.
0: Jo won o.
1: Ah, se ba won bi photo awon te owo awon agbofun ro wa. Emi ni won sise se.
0: Gan.
1: Isa le ri oduro.
0: A fi ndaba fe se loku.
1: Tan ba ti mu o bayi tan.
0: Tan ba se kini?
1: Tan ba ti mu yin bayi.
0: Alaba mo ni ra ni.
1: Se kun ni. E ka ro akojumo ododo bi se dada la tun ba yin la ro yi. Eja mo so ngogbo lona to ye. Be ba si ti papa julo eyin agent ti n ba ni igbale. Lásìkò yìí ẹ bá ti rẹ ni tó ń sọ pé ilé tí ojú 400 lọ tí ń kó 1 point sílẹ̀ ẹ tètè yẹ wò ṣé kì í
0: ṣàlàyé gbé orí ti yín kọwọ́ ni
1: ẹ yẹ wò tí èyí
0: sáré ti yín kọwọ́
1: nígbà òkè àdáálẹ̀ tán owó yín ò ní ká o
0: irọ́ o
1: ẹ̀yin onílé ẹ̀yin láńlọ́ọ̀dù àdúgbò náà
0: a ní ìdí owó balance àwọn ọmọ
1: ìyá tí kò sùn múdi wọlé tí ń jáde tẹ ń lọ tí mo gbogbo ẹ̀ ń dúdú bàtàkùn tẹ̀yẹ ti ń pariwo ẹ̀yẹ wò kó mọ̀ jẹ́ pé ó ti kẹran mẹ́rin
0: ládùúgbò
1: nǹkan ṣe bí n pé
0: kàṣẹ́bítù
1: nǹkan ṣe bí n pé
0: kàṣẹ́bítù
1: yes
0: àjàjà kí wọ́n wá ra nǹkan 300 lọ́wọ́ yìí kẹ́fọ́ 1000 lẹ́ẹ̀tán ní kọ́mọ yọ́mọ mú change
1: ẹ wà ní
0: ẹnibọ̀dá ẹ nice aláì ọlọ́wọ́ ọjọ́ palẹ̀ yìí wọ́n ni
1: ẹ̀yẹ wò ah sọ wípé mi ẹ̀ ṣe tó tọ́ o ṣùgbọ́n ẹ wo re ẹ̀yẹ wò peter Olasuko Captain Pitun lorukọ temi biro e ba ti e fun mi se nji kan nisin nto ye wo ga krista mo lo lana
0: sheri ti e ma fe se ore to ba wo pe ah ti n ba fun idile ilowo igba ti mo ri diku won o wa lo fi le omo won lowo o ti mo pa mo oni le afira biscuit o sugbon to fun ah ya re o gba lowo re ofafa won ti ni wo ni gbo laye kan dabi ta jagbo mo oni fun ko dabi teyan yeke yo ni kengbo ko fun wa didu jote yawo ko awa ini kan ni won pe ni eda abi mbola la mi e ko ko bi pe fa to ye
1: ile le le da
0: e ma ti so bi agba e da ni
1: e so e ti sumo lo to
0: e ti da free
1: e ro popo lo ti pe gogbo re
0: pa pati ni o
1: adupe
0: a nbo be lo
1: o da iwe royin nigeria tribune ti wa lodo temi la re
0: emi lori ofe si iwe royin the punch
1: vanguard na re to je pe gogbo e ha gadi gadi
0: iwe royin guardian re ti an fo mi aropon yin
1: a tun ti bere awon photo of on photo
0: a ile mo san
1: ah mommy tana tani
0: ah
1: daddy na re ti an duro yin
0: color lasan ni flashing ni
1: ah owo wa nle o
0: flashing ni te ma fo gbo awon amo ti an san moju kuro ni isin oluwa oho ni
1: o da iwe royin the nation na tele gbogbo
0: ala ala wi ile wa ti de
1: ala se
0: so kama mu awon akori hun gege bi o ti se ko iwe re ninu iwe royin ti punch ni royin ti jade won wi pe awon ipinle lori ele Nigeria
1: yes
0: kaluku tin sana sugba ere awon asogbo ni won sabayo pelu bi eto abo bo se giran mo wa lowo lori ele Nigeria won ka ipinle Kwara Ondo won na ti ku abode o egberun meta o le lodun okun bakan na ipinle Kebbi Gombe Katsina atawon mi lori eto abo ele to belegbe ni ah ka to bitu ijeyin tan eyan gbe ni jaji ni gbe eyin bandiri ijeyin tan wa duro tan ko bata
1: emi le da yan gbe te mo le deran gbe
0: not by size not by size ah en tun gbore ti en tun gbore ti oni le godi
1: emi ta kunte ba ni ori kun ta kunte nu awon to jo te jo ga to ra yi na ni
0: ka de bitu tun gbore nte
1: o da loju we
0: ti gbe bukata emi awon yin o
1: oju iwe keji
0: e fomo si ekeji
1: nigba ti o tribune doju iwe ke dogbon iwe iroyin Nigeria Tribune won ni le se omo ologun lorilede wa Nigeria won ti dole emi awon eyan kan o
0: eyin baba ilogo
1: ogo
0: yen lo sori olorun ori yen to bi ti ka se ogo were lo
1: lo mo do to si ti lo gbe yin
0: wallahi gberi mi church ni egbe odo mi church ni
1: ile ise omologun ni awon dole mi awon eyan kan o nipinle Borno plateau ati Kaduna won ni owo nba awon egbe sumo mi owo bere si ni dun won o won ni tori pe casualties ti po lodo won awon nri won bayi ni se nri won bole zulumu dume ona ni wa bere si so pe eyin te je omologun Nigeria e ku ise ku apo mo ni se o won ni ile ise omogun ofurufu won ti ku awon awon ko furupu alabebe nkan jaun won ya ti ko sowo lati bi dole mi awon akeko ati awon oluko ile ti awon ajinigbe ti an gbe won se akata won ni pinle Oyo
0: e ba ti gba lori ile yin awon alade o awon air force awon alade o
1: awon eyan gidi awon air force
0: iru wole iru eyan wole mi se awon air force mo lo school ni
1: wo fun kankan
0: okay pe a air force ka to kan gbe ile ni isi de ma lo leki mo gba be koja so ye force na mo lo
1: mo kan gba be koja ni
0: mo si mo wo na gba won lo kan mo ma ri uniform mo na ta ba be se ta sport mo wa so ye force le mi na ba won ba igba koja okay e ku orire o gbogbo yin te yo baba wa olododo are bola me tinubu te yo won lenu lori pe bi e tin bo gan pe yin kan da yin pada be wallahi adura yin ti gba tori bayi won ni pelu ye ti owo afefe gas da e pa won ni awon e tin pada si diaro bayi o inagi ni ko wa ndaba bi pe o le lo se meji te jan
1: vanguard ti so won so awon di ti afefe gas n to bi je pe o ti do won gogo bayi
0: won ni man di ko ja supply
1: yes
0: o tin lo gas ju
1: iru e bayi igi lo ye o mo lo to n ba ru wa lo
0: apart from that so e kan jo ba debi generator o ba ko ya NNPC on a go di gate nisin o ri ta won kini moto awon meru wa tin moto le bayi cylinder gbogbe to e ka ma fi dana e to se loko
1: lani to ati ani se ku gas
0: opo logo awon abele
1: gbogbo ti wa ni solution se wa mo re dubai
0: solution ni pe
1: o bi pe business ti bere o edude o
0: eduro to won
1: mo si
0: da mo lawon ile nugun dada
1: to ba si wa ntagi krista
0: gbogbo giti tango
1: igi tik ah
0: igi tin ni
1: asiko re ri
0: ha
1: kerosene si ton ti wa
0: mo like iwe royin punch
1: kerosene ti won
0: we front like punch
1: loju we keta
0: iwe royin punch so gbe royin je nse ile lule ke ka dada cho woni agbadijo pe gbe awon onigbagbo won ti face lori eto abo eleyi to ni koma o woni won pe ijoba apako edekun emukun ni le dan yi ka orilede Nigeria eni ba fe ka royin lori iroyin security ko bo si inu iwe iroyin punch yo ri time
1: nigba o je pe ori oro eto abo ibe na la duro si oju iwe keta Nigeria Tribune taro yi eyi ni ba se sawari ta da won mo iyen awon ajinigbe awon agbebon eleyi won ni awon pada mo bu ba won o ta si dole mi awon molebi adelabu awa le se olopa o na ni a nsoro o wa salaye pe nje mo pe odidi opolopo ose o ni awon ajinigbe on ni a fi monitor molebi adelabu
0: to
1: ni kan jian gbe ah oluwa
0: eni ta so tin so wa olo alawa lo won o
1: amen
0: imagine to dele mi se gbowo lole ima fe se transaction ko
1: se de si ibo lo ma ngbe si
0: fix account ni
1: oko ni account ti
0: fix account ni
1: se tori won pon London naira 1002 ti wona
0: o ti ju ba lo a lo fi si e awa iso lo si yan yan ah buruji nbele omo yen nu tun mo nbo ni
1: ona bulu a mo gba lo le ko kuku salaye
0: ona le odo wa ni
1: omo number moto e o
0: ko se tomo ile ise lo loko o
1: ni wo te ru ri ku
0: ile ise lo lo
1: so pe
0: mo tun wo ko ni
1: so pe ndun tin tin tin
0: ini tin
1: ha se tori pe awon tadugbo e mo ko
0: ni
1: ati gidani
0: iwo ni ni ati giso ko won oda o bile lo gate o lo ki baba wa to awon igo ti tura kire gbe se lo alaburada won ati fe onu o lori bi ajo elected borede nigeria inec won ni juole fun igun wike mo lati seru e asana
1: asana
0: asana lo ye
1: nbe so ari that e mo
0: ere wo ti
1: olosun
0: ere yi opin
1: olosun
0: o da bo
1: so wa fe mo so pe eh bo ba ta je ki ba kan kan ba lo ni o ye gbe ile ise e gbe olu ile ise yin ku la pa be on
0: apa bo sa wa ba won
1: ah ah ah ore that
0: ai gun yan gilodo
1: olosun
0: se sere eh ah se sere ni
1: awon ofo meji mori kan ti
0: a ofo ko aya lo ede fe ni la tubo mu ayin kan na wo baba o ja wa na baba baba fo e wa se bi eni condition na bi ti giwa ti koko po lo na be o e mo lo e ni so pe wo po lo o ni wo po lo yo ti te ka e ko ri bi
1: o na ju we keri iwe royin nigeria dream la ara yi o ti ri bi to je ke n ta won eyan igbe dani e yo si gbagbe ofo
0: e ti dijo wa ti dijo wa
1: so confirm to ba na ni
0: ki lo n fi sere bi ori ejo yi to bayi to bo bi ti kini kokoro un wa to to bo bayi ta bayi ba so ta pe loko tin je bayi bi to bayi bayi ti di jori gbogbo ju ore po ni
1: tori n te n bo jo mo 100 naira
0: fokan bale ke se ru ni tan so nipa re
1: mi o ma fokan mo je
0: gbogbo eleye se pe o fi fokan mu
1: okay
0: o ma fi eran po lo o ma fi ko bayi ninu sasun aba wo so bi o ma so ninu bayi a wa ma wu tele mi
1: yes ma pe ka yo ma go ah
0: o wa ri mi leye
1: se o gun bo
0: I don't think we're going
1: to get it. Oma di
0: mepe. Abi ndo fe. Ah, mo pele mi.
1: Oma di dele.
0: Mo mo pele.
1: Gbogbo n dan ti to ti para nu won la to je pe gugu e ti.
0: Ko le lo.
1: O ti lo.
0: Aba mo danu yun.
1: Oju we kerin. E sa ajo e sanu re o, enu lo ni o. Oju we kerin e mo ke mi o je wule ni.
0: To ba bi oda dan mi wo.
1: I serve a living God.
0: No dead God le mi serve. E ja ba sere kere. E ma gbo se mi wo e ko wese yan ni o. E ko wese yan ni o.
1: Awon me di kire.
0: Won ba won sana lo sinu o. E mi o je ri das.
1: Won di da o ma. Oju we kere iwe royin Nigeria ni mo la ro yi. Won ni lori oro idanwo wa hek to di oloru oporu.
0: Anakun.
1: Eleyi ti awan tana ta nbe ju wo pe awon molomo ti o ti mo lo glass afa so don glass osan
0: ga.
1: Won ni idanwo oloru loru. Ajo ile ko idanwo ti wa hek. Won ti a soro won ni teri awon ti gbe ilana kekale

0: lo je ka won mo ma di ale
1: idawo yen lo je pe de
0: last edition na to mo mi de la go mesan mo fe ku ni ki le nko
1: asa dupe ah adupe
0: koda
1: we are on top of the situation
0: o ye ka ma improve ni
1: I improve so karo yin
0: olo sanu wa country o mo ja shock owo to won wi pe
1: ko ba se wo wo mo ruwa
0: ko si yonu won ni ile ejo ti koju oro si worship bi obo fi mu billion lona adofa owo naira ti awon asofin agba lori Nigeria ti awon lo be ti fi ra oko ayeta abi ti fi ra oko ayeta ni atawon ajemanu mi 110 billion naira fun oko ayeta
1: SUV ni
0: Allah akbar
1: awon lawmakers won fe lo sise ta ba fe wa si adugbo yin agbole yin
0: okay you na gbe logo mo so lata abuja
1: imi o ti e wa roko se black ni abi white
0: awon ko ti elu taya
1: black
0: Black.
1: Ah, 100
0: billionaire. Ru mo de
1: todo mi e lo ma je
0: yan. Moto awon yan gidi ni an so. Yo yan buku ole mi. Moto be kunun de. Ah,
1: Olorun
0: so lesson. Olorun wo la po fe over ntan be lu mi. Mi an fe nkan to po. Kan fo ni.
1: Irun ta re tinu bugbe wa be
0: epo na la dawo.
1: O wa package se gbe ona, won bo ti die. E ma se ti.
0: E to fun yin lobin. Yo fun ni bi ti
1: o ba fun ni ru moto ati wa ati moto ko mo wa di pe ototo la mo ri
0: bibo
1: ah
0: bule proof ni emi ka ma lo bi e tin jagun ni eyin ah eyin epo ni soro are o soro lori e
1: mo wo re a mo pe ejo lepo na ni oju iwe keji le ni ogun iwe royin Nigeria Tribune na mo wa o ni bi je tin soro wi pe seri atunse ti o de ba iwe opin torile ede wa Nigeria olopa apinre won ni kiakia ona la pada mojuto ile igbe ma sofin agba lo so won wa selaye won ni ojo kan ba inu osu keje ojo na ra mu to je pe gbogbo n to ni se pelu atunseun e kan na la gbo oro re
0: ilu aseun
1: e ku amojuba
0: amojuba
1: oju lona
0: u eseun e gba yi o
1: e ku oju lona
0: eseun ojo fe yin na
1: olopa apinre o bere leyo soka oju we keje
0: igba yen le wa lo enro o je bi part time job yin
1: iru e o ti wa agbodo lu si iru e to ga bayi
0: ga e kan useless ni bayi won egbe to ba kuru ni military
1: iwo ga
0: apatupo lara mi
1: o si ga ju mi
0: e mo to mu kun
1: pa worry ke gbogbo yen
0: mo mu kun ese mi kan
1: at least o ti e le o si tun lo oni baba ngbejo
0: aso lo to bi lara mi mo fu ye po iru be gboro tun lo si military camp
1: at least
0: e ya lo ki dada e asu bi fence UCH
1: pele ka royin jo
0: o jare inu we royin punch mo si wa iti eko be okenu arebola me tunubu na tun mo lede ni ayin won wi pe a ni go rara a si nigba kenikeni o ko wa laya je pelu igbe sumo mi are ni so be o e ma fe ka royin ko bo sinu weroyin points ko ka laka duju
1: oda e je kin lo si ile africa lapapo ajo to ndena itan kale arun ni ile africa iye african cdc tonti ajo leto lera tagbaye who ona ni ati je ipilole re o owo kan ti se oko le ni edegbeta o di meji million owo dollar le okere $518 million ona ni ani anti se to re tan se ipilole re bayi eyi ona ni owo ta bi reyin ajakale arun ebola ni le africa $518 million gbogbo ile ni le africa a bi reyin ni to oro ba ti gba oro wo ta ko na owo ta ra lotun losi ta ra gbara wo ta ra koko baba asas
0: awa ha mosquito net ka
1: bi awa koju ebola
0: ewa ha mosquito net
1: a reyin ni kia
0: kabisi
1: kia
0: Olorun mi
1: ogo
0: opo
1: ogo ati ogo ati ogo
0: we to mo we ta pa lato me ito we to wo apo epe fun mosquito net lawon leto leto en ti oja sinu kini iru awowo ni sikile bi
1: je bere ajara
0: o te pitu ngba ti ya to wa n charge o n ba ko le
1: so mo wa mo ba won na ni africa ni ke se
0: o le le to wa ni ka te pitu leyin odun kan ti awon ti an wa ni office yen ti an ba ko ni po la se mo gbo pe awon owo kan rarin fese si
1: ko le rin fese si
0: yo kan ko die
1: le I'm sure ni WHO and african cdc
0: so mi sana oluwa jo wa da mi lohun lasiko ma se mi lasin ni waye
1: ka
0: kin jere ise ti ba se o mo ronu be ni o aro yiku ni ayin
1: keke
0: won ni awon owo wewe ti awon ile ise awon alakoso lori ere Nigeria ti an gba alakoso ni o awon leka leka lajo lajo won ni owo wewe ti an gba owo araru ara gba elora viral elora kini kan won ni won ti be si egberun lona edegberin owo naira won ge 7000 ilo won tabairo tutu ba na abairo mi si ma mu inki ni ke ma ti file ke fi sign asan bayi o ti gbe
1: eni kan soso ma ni green pain red pain black pain and blue pain
0: ati black maria
1: yeah after ni
0: la je black maria state kan ti ni won na fi maru wa kan wele won won ni ko paper gbe akan bi won fi maru wa kan le won
1: igba to je pe boya moto yen fe panu
0: minister of justice ko soko kankan
1: won da ri mo ru wa lo ti e se ke e ti so kada
0: o ji ja won le won tun gbe kolo
1: mi ru e bayi oju we ga so we ro yin ba gade na re do ka mu lo ala yo ni tele o
0: ah e be ko drag base ko
1: ni mo
0: loju e bayi mo
1: oju we ke san we ro yin ba gade la ro yi lori oro eleyi to ni se pelu ideyesi ta bi ideyesi awon omo le africa iyen ni orile ede south africa won ni awon omo orile ede wa nigeria tanje orin leruga odin mewa ni ati bale lati orilede south africa loni ona ni won mo bale so orilede wa nigeria o leyin ti joba apako orilede nigeria ti ewo oko purupu kini keji keta ikerin karun e ko lo e fi ko awon omo wa pada wa sile oju we kesan iwe royin vanguard to jade la
0: anu ramafosa sin se mi o sin pada bo atoro re nbi o
1: our giant of Africa na le nse bayi
0: e wa si wa behind
1: oh no
0: wa na fe tun le se teyin na ma wa travel out to as Nigeria south africa ma travel out to as Nigeria
1: awi wa agbe san wa ma dari jiyan
0: ina mo so pe
1: la bi je agba
0: agba no
1: the giant of Africa
0: the giant don die dare gan
1: olorun
0: se
1: wala
0: mi ni wet
1: o se
0: diamond to ka tu wo nu awon royin to ku le e tu da muso ijoba ri ede Nigeria ma nse bebe
1: okay
0: woni ajele wo osu marun awon oluko ile eko giga woni ijoba so pe elo lo je lapapo e tesi won ona tewo sa won lecture o
1: ojogbo okedi ran bo ni
0: prof
1: se dada le wa sa
0: ah se e tu tin wo iko
1: no mo nki won gba to tin ka
0: okay ah prof se ga bi aso wa ti oro
1: Ala ki
0: iyawo yi bi won
1: so won mi ka lo ni like better man
0: e ke se ta pa lariwo won jara le omo
1: okay o kan ni le pada lo le na ni
0: eh abara meji ni
1: a lo bo be ya bi
0: ko si jam be first half second half ni
1: e mo binu o jare
0: iro
1: o se si bo mo yi
0: ah ko se si odidi okun ni mi a mo pin ni first half mi kan second half mi kan prof iyawo yi bi mo o bi lanti lanti ni o si wa jo wa bi
1: ah omo won ti dagba won ani mommy na ngbo
0: o ti won so pe yawo wa bi mo
1: yawo eni ah se wa ti prof jo pin yawo
0: e mo bi mo fun abawa ni
1: e bi o po na o wo re mo fo o da ba se so pe gbogbo nkan o reyin ta n so pe aje o bugbaje
0: to
1: awon le ise nla nla mewa kan re won ni ah nkan ki
0: tese rago
1: won ni owo wore o tori pe owo tin pa won ni o tin lo bi 6.4 trillion naira
0: kukuri lana
1: won ni revenue won o ru gogo si
0: ru gogo bank gboro wa be
1: ru gogo na ru gogo
0: ru sanza na ru sanza
1: e je lo so an act of January
0: hello sir webster ni mo lo ni mo ka jade an act of urugogality no ko ru ai nkan be yen
1: ala ile ise lero bara eni soro wa
0: telecoms
1: o wa nbe
0: ani mo fe man sukun gba mi ti network ba lo
1: ile ise oni cement daddy wa na re
0: ibo le yen tin rowo ra cement
1: ile fowo pamọ kan na re ile se na kan re o
0: bank yo jeun
1: olohun a
0: ko mi ni data emi ni data e ja lojo da parabo 32 fm 94.9 canada report no e ko kale aseju ni ka gbe radio mi 32 fm ti wa okay

0: kabo suri iroyin baba bendo ikani 32 FM 94.9 ta kale si laughter house ori oke tinte premier
1: oye
0: mokola ibadan
1: se ye ibadi e
0: ha o tun le bi bo pe gan agbake e ka ro wa ko ojumo
2: e ka ro gbogbo ara le ajindera yo ma je o
1: ase o
2: oju ni ti wa o
1: ase
2: o yo agba olo aburo ni sele si
1: amen
0: agbake e ja ko bere lati Nigeria Tribune tori gbogbo e bayi oro eto abo ni ile ise lopa lo ti e ko salaye ti ni ah eyi ri ba se dati e mo ta won fi da awon ajinigbe ta won da won mo ti won si mo ibu ba won ta won fi do la mi awon mo lebi adelabu ile ti awon ajinigbe ohun ti won gbe be ni won salaye pe opolopo se o ni awon ajinigbe yi ni a fi monitor mo lebi ohun ko to di pe won gbe won te ba wo adugo te ba wo foran adugo bi ti awon ajinigbe igbe awon eyan lo ile nbe lotun lo si o ke se nu gbo kijikiji o ara adugo nbe nbe awon egbe onile nbe nbe enikan na ni onile gbo re o wonu ara won se ewu lo nge gan bayi ko ti je pe ewu gan lo nge fun re bayi be se ri na ni le se omo ologun won do le mi awon eyan ni pinle bonu plateau kaduna ani awon bandit na pe casualties ti wa lodo won tori pe awon ologun wa na nba won pinra gidi gan ni nipinle oyo won ni ile ise omo ogun ofurufu won ti a ko oko ofurufu won won ti kode lati fi seranwo ati dole mi awon akeko atoluko ta won agbesumo mi ti a gbe nipinle oyo gbogbo oro yi te ba wo se ko nlowo nu iru ti molebi adelabu yi arin ile sile ti a si gbe yan lo siru be bo le se ro pe ka se se
2: se gan ni se ri olohun ko wa lo ile Nigeria ta wa yi o aburo ni sele si wa mo olohun wa mu wa laduro
1: ami
2: akoko nbe ni pe mo ko ki awon agboforo ah lati bi to ti bere ti bi to de mo dupe lowo won gan eleyi na da ka ton mo gbianju si ke nkan le mo yi pada ba se fe te bu se pe won o sise tele koriya ni o si ati ijomoniyan to tun fe so laarin awon eyan kan laarin won na ni ekeji mo ki awon ara ilu na no place for bandits in southwest won dupe lowo won won se daada to dupe jijigiri wa ta ni no to bandits in southwest in lo fa ta fi ra awon aseyori kokoko oke sagbofunu ni kan laaki aki ara ilu na you see something you say something ti sa won tun gbe fake news ka ki kola nki aki awon eyan o
1: ti ba say something ti tun wa lo jabo fa awon to to
0: fe ni e sa won ara ilu nigbagbo gan ninu ati ifo to agbofunu
2: lo ni ba se ni nkan bagye to ta mo so na ninu ise inu media ta wa yi awon ti e pa mo ki un bandit la won na media bandit wa
1: daada
2: to je pa won gangan link to je real information jadi e de pa won ologun wonu awon bloggers kan ta won pe information awon bi se ta won so nbi kan te ngbe jadi awon ba tun ri awon to jode awon fe to jade fun awon o di pe lawon eniyan ni eja wo beyen aki awon eyan o se daada o so won se se wa jajo wo lasiko ta wa in ta so ni pe to aba ni ko kan wa le so o le keni ko kan wa nigba ti koko tin le omo talikaki e ri pe wahala o po pupo ngba to gbo mo lowo e ko wa lade ki la wa so nbere laarin ile silu o ta buku joba ta ipoju ona yen ba lo girege o yi kan mo ri won cross won tun ti wa monitor won to di extend do ni ye pe enikan so pe abo lagbaja ni awon kan video to gbe ni pole gidi kan to pe loruko kan wole awon to se video yen lo ko ran ilu lowo lati mo ki ki gan gan gan ni bo le ni to mo pa buru ari labu ni se mo iyen ko ko lo pa be ru obirin to soro yen
0: won le jo je onile o
2: seri ni ilu ilu ta wa yi and nkan ko se trust to mo so calling last week na mo ni everybody is a suspect now mo gbe nkan kan gbo o mo ya yan phone re pe yan o mo si so pe bank legend transfer yo ba se kwanti account mi ti kun mo gba o awon ti won wo ga o ni isin tin sele si won ni o le mo je bandit o le mo mo pa kidnap mi o sugbon awon ti won se nkan sarun ni e wa wo ni bi to ro de do ni isin ni bo gangan la fe sa lo laarin agbole wa ta ro pe inu igboro ni ton tun wa mu amole awon to mo re ni itan display ngba to ba lo party mo kọrọ kan sare ni bi awon na pe ni PC house mo kọja ira awon bi kan mo ni please awa ta ba n lo party e ja sora ka mo display kankan mo inta to ka mo pe ra be fake life won to mo to fi ya photo to ko wo lo ton wa ke mo ilale mi ni awon kini o ni gbo drugs ni bo to ka to lo ka odo won e wo ru eni yi e wo ru sisi nkan ta n ba pade o tumo si pe e gale gange san la sora wa dibai awa ta mara tun fe mo gbera wa oto ni ta won bandit n fe ra wa wu ton fi wa ye fulani awon ti disguise bu fulani awon ti disguise bi agbesumo mi ta agbesumo mi la won na e wa wo nta wa kura wa sina ni si laarin awon ara wa atun wa ri pe atun wa ngbera wa so e wa wo inbo la se ba aja lo le di Nigeria ni sin sawade ni kan momo awa dupe pe won dola won won ri won gba awon omo olomo obirin yen ati be lo sugbon ta so na ni pe abo ye ko wa fun tomode ta gba weda olowo lowo abi ko ni
1: abo ti wa di bayi sir
2: o ti di bayi
1: yes awon forest rangers ti won ni ato ti wa lori won e ra won state ti ti kojade na pe awon na tin gbegbe se pe o tasiko ka won gboju ti be sumo mi control awon agro rangers yi won wi pe awon ipinle ni ko recruit sugbon office NSA no ribadu la sewa e jara bira wa lere sa odibere to bi mo daada ni eni awon ara bi awon forest rangers yi si to je pe lati ile lati ko won wa je awon to mo ko ti mo na ni agbegbe ta ba pin won si now se ti awon people ba wa nsise se koni si ariyanjiyan jurisdiction bi amotekun wa to je ti joba agro rangers ni ti fe bere bayi ni isin
0: agro rangers civil defense na tun wa o
1: mo mo civil defense wa olopa wa soja wa ni isin to ba di pa wa denu ise ta de di pe ta ba lagbegbe bi la ma mu ta daada ja ku ti o pa masaralu ko se ti ma fe kan gbe mo ta wi pe nkan ma njade lapa bi okay ta ba sise lapa bi ta sise to agbara pa bi la ma raye muta amo je kun wa be ni bi la wa ti muta e tun wa ni kagoro ija san wa sise nbe se ko ni de wa la jurisdiction le then two sir ejo existing military and paramilitary bodies ta ni gangan injo le pe won ti an le pori se won tun ni so pe en ti an ni ko lo mo re po si generator to fuel ina street light ni an tun fi si charge en ti o mo fun won lowo epo si awon ti o mo ready ti o mo run
2: oro nla le so
0: se wa ri ni afikun oro yi o na ni an tun so pe olopa ipinle legbe ma asofin agba ni constitution review awon o se pe ninu osu keje o gbogbo atunse to ni se pelu re o ni awon o gbegbe se le lori bọlọpa ipinle na ba tun bere atun join re na mo agro rangers
2: se ri eto yabo ona ta ba le gbayo mo ma so fa awon eyan atara alu ni atata n gbo ni ka fe ti pe a fe ki nkan yi pada gbo o sanju ka fe ti o se lu bo nkan se ri gbogbo eyan latori awa ta jara alu alojuse local government chairman olojuse state governor olojuse federal government olojuse oju se gugu eka kokan ya agoro a lo gbe fe nikan lorun pe nikan ni ko se eja jo wo dada tan ba ni awon eyan wa awon governors wa so fun pe awon o lase lori tabo iro ni won pafaralu o ngba billions of naira lori security vote iyen nikan to ko o tun wa lo bi ti awon eyan se o ni won lo fi kini kan gbe won kini kan gbe won o le pase fun en to wa lori oyi pe lo se bayi sugba do bi abo e yi ku kan lo pe kini kan emotion la fi se nkan naija ti feelings ta ba ti yen ku nbe a le debi kankan ta nlo e wa jawo se station mo so njo si e la won lo fe gbo to pe ta ba ri orientator awon agbofinro wa ati da ese mo lupo mese eyan iwon ba eyan irise se lo gbe lo mi depo agbofinro tori pe ko tele se ri pe nigba kan ta ko ri awon eyan awon mo tekun jara mose awon eyan kan de mu won won pa won aito awon gan ti da ngba ti togi joko lori moto e mutekun te ra mo rin leta wa dada e mo rin ti mo ri
1: ah se nse re ni
2: ah amutekun to je ori ara ilu pe ko to keke abo to su won sodo won awon hooligans won gbe on gbo ogoro sori moto mutekun awon na lo ngbo ogoro awon mo area boys
1: sona bi kan la ma ngba ni
2: ana bi ko ta je ngbe na ni
1: ah oga o
2: so e yo mo ya yi lenu pe sawon ta gbodo okun le na ti oje ni agba yi seru won gbo ni pabodi eni kan soro kan man gbo emi man gbo sisi nkan kakiri ka ma gbere awon papers tan ko fun wa ati je ati mo la papers wa nse e lo dipa e wo kan jade e ri pe nikan soro kan fun wa o ni ta fe ko to abo awon ta ro kan ji gbe won ke se nu gbo nikan ni won ji won gbe gba awon eyan ni ka ma check truck awon tin gbe mo lu wonu luwa e ma check won pe kilo wa labe truck yin en ele ni so o ni igba ta ba n travel lo awon ilu ti won moto la wa n wo lo be kilo ta won mo tele moto e ma lu wa agba e ka na lo mo wo moto
1: no to ba jo la fin weun to ba jo la fin weun
2: ko ti e jo mo I ojuse awon gomina wa niyan akurete ni won ni
1: compressor kini iwulo tin je glass ninu private life individuals
2: sheri baba o dun mo to pe ise ta wa nse ini kini te ba ton ma bi e lo bi ba ni who are you I will call somebody e si mo ri en ton bi pe o ni kini yi o si iwe to fun la fani ko lo tin te glass sugar to ko ti mo lopa kan ri yo ko polopa to je superior sen to mo e kan mo se ye yi olopa yen nitori pe kini kan ni sheri owo wo la worship nigeria worship nkan gidi mo integrity mo
1: owo is adorable
2: ah ni kan so kan mo worship e sugbon na lo fa tito abo center yen loni to la so da ni edo mo ma to meni kan lo awon ti oni nkan ke da won du awon lo kan ko wind down ah baba gbesara iye kan na bail si
1: won e koju si post office dugbe ni waju bank white yen ibi no you turn yen te ba ti
2: won o mu yin gegede gbi number li geta mo
1: awon ko si ko da won si mo beri
2: e wa buru to sele nbe ni post office jọlọ dugbe yen to go be lojo na pata
1: subhanallah
0: loru ma oru je tamanu
2: manu
1: mo gba be lale anami okay
2: everything lo baje mo be ni bi awon moto na ni o
1: wow
2: sheri awon ko ru ton eh esa esa awon ti o le nikan yoju ton wo si da won du won si mo e ka ko mo do leyin post office mo do mo ma won
1: yen wa dara wa mo dada
2: ita wa nso na ni pe nigba ta ba ti le nfi pe eh all animals are equal but some are equal than others animal farm ni
1: ojo we
2: hello wo toye ku wa ti wa nri beyen e ri pa won kan na nju yen in lo nfa te se nri pe gbogbo awon ta ni ati kwele nigba to ba ya won na pada boya da mo mo niyan ni abi ti nigeria ni kan ni pe kan na awon te ku be ko bere se a dupe o nkan tin change o egba ti eh ko lo ba fori ju ai
0: akere dolu
2: e bo se lu won e wo bo se dani
1: sin tondo sin sise o tondo sin sise I'm telling you
2: e wo bo se dani sin
1: tondo sin sise sa
2: se ba se gba won niyan
1: o ti jiwo
2: o ngange woju e woju am te ko ngbe pe se le gangan ni kilo da won local kini security ta lo so a so fun won na ni pe gbogbo awon kan ta yan yi ko se n to daburu nbe pe gba to gbe civil defense le lopa olopa lo le civil defense ko ni eleyele pelu ja tan ko awon secretariat
1: o ti ngba se mi se
2: o ti gba ti mi se we as de ni ise kan na o ni nkan kan se different agencies lo wa la America ko disturb any kan that be ko da you tell won ko case pe ibi call ibi call wa o ye kiki ni wa sugbon ka bo le tumo se ngba te ri se no mo mu awon ile na wa I sun ara ye mo mu ni na se ara orun bo ta tu ka tu se le atu se nisin state police nisin we don this year nisin
1: oju kan na ni
2: tori pe a change mindset wa ko si pe a le ma won eni yi a le track won ka mu won sugbon to ni pe bo won se mo nigba ti won ji tan ji gbe la awon tan ji gbe leyan orire yen awon kini e ti ri bomb le sise ejo kan won se ni nigba ti won ran iwa 30,000 naira barely 50,000 lo wa won tin taja se ko e ke ronu pe who are these people
1: e wa 30k
2: who are they tori ta fe je asin so mo niyan nu nigba ti won wo school ti won na wo kakiri ke ta le challenge won pe ta le fe o te ba se won ba die yen yo dara pe ah ta ba tun wa won wa bi emi ni e marun ko to di pe won wa strike to striking yen I
0: comrade agbakin
2: o nko ba wa na nigeria yo daru o
0: comrade agbakin ile ejo so wi pe oko bogene ti awon dadu wa to wa ni national assembly ma n wo won ni owo ti won fe fi ti won fi npese re bi
1: 110 billion
0: adofa billion owo naira 110 billion naira ini SUV ati awon allowance ti won tun na won wa ni obofin mu sugbon lati igba degba mo ran ti pe ni 2015 bi se na owo gobo ire apariwo akigbe asogba 2011 bo se sele re 2019 bo se sele re 2023 bi se rari tani oko yi ni awon o lo ti awon o fi rin mo ran ti igba na ta yo so pe igba yen teyin ba gun oko ti gbogbo e bale dede bayi tebi si npa omo orile
2: ti
0: wa
2: le
0: won wa ni awon o sise ati lo se awon awon gbogbo awon wawo oko la won o lo awon ni die yi ile ejo wa ni ko bo fin mu se won ni ra mo ni bayi se senator no mo join okada ko ni won mo so
1: ka to lo je ti ka to pitu so ani ngba na ti won ra awon oko yi pe a pariwo nti o ba pe nkin pe yan pariwo o pe orohun gbagbe nu ajaporo ni
0: odun merin merin
1: ajaporo ni ata ba pariwo ari ohun gbagbe nu ti o da lo ti wa kan japoro ni
0: comrade agbake bo ni
2: eje ngbe gba bi ti competition yen gbe gba pe a pariwo e mo pe awon kan ni molu ti o ni ru olo ni ba le sin oro awon mo niyan ni o le ni Nigeria ni
1: ah dojo oja
0: o ja dojo oja ta ba pada de

0: akabo pada sori royin baba vendo laughter house re ori oke tinte premier mokola ibadan una la bale si comrade agbakin lori oro moto bogeni bogeni
1: ti ile ejo wa ba dajo yo muru wa bayi but ta ma dajo fa won ton jo nsi joba amako eko ni bi tin lo tori pe igbadigba lati mo so awon oro lori oro bogeni bogeni moto ta won eyan mo lo yi eri pe ko nibi kan ko ti e make move ko de debi kankan rara idire o opolopo awon tin be lagbon mi awon na won mo ba awon judge si dori ipo ta ba wa la won win ni kankan awon dajo kan ko le sese opo won so pe ewu awon na won fi mu ewu nkan ini ojiro ke poto si wa loju titi wa kala awon na jateyin ro won won mo ke ah wahala ni niju eni baba wa kan ni si won tin gba won ko njoba tan ti taya won bust ni soka won ti poju titi ta ta ka won se fodun mejo ta won njoba awon orise
2: mi se lu diwo
1: ranti nigba na so idi ni ye pe ko a se mo pariwo awon moto yin ona kan soso ta fi le bombe ko ni pe ka so oselu wa de part time ta won national assembly somebody to abi
2: ejo pada seyin nu
1: odun mejo lo ti wa nbe ni governor o di senate president so be tin ko je ni territory re to tun re la ni isin se ru pe ko yo wu pe ga pe moto kekere kan ni o se ke ko le te lorun e ri pe to ba ge budget kan wa ti o re fo won da pada ni pe owo awon ikoto wa won be melo ni won ro ru pe ah in te a so pe eto abo fara lu yo kere o eto wo si se kere o igba igba ara ro in je o le pe so ko kere ri leyin to je personal money ti won to fe national assembly obi ti bi ti ko so se la wa si mo li nwo le si pala ro so lati won se fun wa te pe te ye ba do to do la bere ni o to tan se se ru yen la le wan so so ina ni ara won ni kan ni won lo nsin ni so won la won so fin
2: ah
1: god en ti o pe won laarin ose meji ose kan won ti pare won ti pass o ti lo sugbon ti o sara ilu e leri gogo boto yun apo won ti dinu o si dinu west bay ko le sise ko wa lofu ke ko wa lofu lofu awon tanajo ngan se ko le ba leyin kaka mo gbe wa mara rin judiciary nigeria is the hope of the common man
2: o ti judi eyin
1: o si judi eyin tori pe idayo yo melo ni se bi enikan mo kan ni won mu to n gba ball ni bae sa omo 14 years won mu o si spend 18 years awon obi wa gbe body wa ro ko ti o di sonu ni kilo le ta awon judiciary se ji won wa ri daada ka to lo ti omo mo ile ijo wo ni won ran awon eyan lo ko lo se findings awon tin be logbe won pe wo gangan ni elomi o ni file o si lo 18 years without file iya imo di o n play bash lo mo lori feed se ma fi jiro ton ma fi jiro ni so gugu awon adajo ile ye wa ndaje kekini kekini ke se tan ba won sonu
2: a fi jiro en ja ma fi jiro
1: eh se tan ba won sonu se to kan niyan e to kan to ye ke jojo pe kini jo n se wa e ka melo gangan ni wa everybody believe pe itin je judiciary ile di kan o n gangan ni hope
2: se judiciary yan so nobu mo sa
1: eh kilo lobu nigeria nigeria o ni baje
2: ya so ma wara le omo birin ojo opo mi se mistake anti obe ojo opo to wanu yara agbo sa fe wa oju mi o nilo kankan arabini pitu la ojo ko
1: ti se ke pe map si le pe
3: ade jemu
2: arabini pitu ja pe na ma fara le 07055000949 08097000949 +234 9062 000949 Hello.
0: Hello, Caro.
4: Hello.
0: Hello.
2: How are you?
0: Caro, sir.
4: Mister.
2: Caro. Yes, sir. Our lawyer ti yari o.
0: Hello.
4: Hello, Ekaro.
0: Ekaro, sir.
4: Mr. Julek Airport.
0: I'm going, sir.
4: Hello, Nipa, to Abuina, new. Hello, Mbawa, Sio. I'll find a pan woman to one.
2: Hello,
4: Mona, Walo.
2: Amen.
4: Our Kuma Daddy, Ewo, Bobo, Auntie Biggin, the new. Agba du an kan kan godo sa won mo yen Olorun ba wa ku won jade loyo atalafia so
0: hello Hello. Ebaa gbọrun soke o, a gbọ yan.
5: E kaaro.
0: Yes sir.
5: Emi je ora awon ti ti mo fe soro de. Ti o ku di ni, de ba je governor, that is governor, to senator. E to e tun wa pada wa se as of assembly ni ni
2: ara lu lo fe won be
5: ara lu ko lo ti do bi so bi o bi do o bi do ba se ni jira ni kan ka lu mu o bi da ba se kan ka lu mu ko mo luwo o bi ko ma so si awon mo to wa nbe yen awon mo to wa ni ni gbele lati gbe won ile won gba o ti gba awon ko o gbe na o ku so won won
0: e se mu hello.
6: Hello, hello.
0: Ekaroma.
6: Ekaroma, yes,
2: Mama.
6: Mr. Adambo Akin.
2: Mami Elizabeth, good morning, ma'am.
6: Ekaro.
2: Yes, ma'am.
6: Agba Kimo Kinyo.
2: Yes, ma'am.
6: Yeah, Elizabeth, Lato John.
0: Angba Yuma. Hello. Ewa, she wa lo joke, bo.
2: I thought, not Gina.
7: I thought, hello.
0: Hello.
5: Hello.
2: Captain Bitu. O ti buse laaro yi.
0: O buse.
2: Ope lowo awon ara ile, ope lowo onime ero wa na. Ejiya loki ati kini o ko bin ladin. Sorry. Sheik adupe lo ina ba kan na correct o yi din agba kin
0: o se pe Sheik mo mo bi token
2: fe mi ajo sise po ni
0: ikani crystal
2: ajo sise po ni
0: iyan ti wa lele yen beru ti o da ah ko pa ti ki Nigeria le da lagbara Olorun awon mo wa awon teachers wa lagbara Olorun o de ba wa lata lafia
7: amen
0: ara bu mo Nigeria wa
7: amen
0: ojo ti ipile Oyo ile ise wa no ni jo ti wa lo ni baje o
2: amen
0: amen ti wa gbe o
2: amen
0: da ki sara o oda ohun gbogbo ta ba tin se na ka se ni jejejeje ewo e ndoju agbo e na beli asiko iko o e je mo seri pada rele ko je bi ari mo fun taro yi bo ba da go mokanla atupade lori eto selu titi igba na Peter Olasupo Captain Peter nduruko temi akogun Peter Olasupo
2: oda akogun Peter Olasupo e de won wo kele mo po nbe o wa nle to irufe orile ni ta n toro lolorun fi jin ki wa ladura te bi o mo gba ba kan na chiri bi kaluku wa se nse Nigeria lolorun o se gbesi aye wa abin bolala mi lo ko mi

Igbagbo awe eyan ni mo nso o. E se t'Olorun o. Opolopo wa nti nbe ladi okan wa ni wipe ah. Seni eleyi na ba tun mo kini yi se awon ti o mo gbe se fun mi nko. Se nko ni won mo gbe fun ni. Oro Olorun o si ri be omi ti kaluku o mu ko ni san ko je o. Ko di gbado ba to ni gbagbo ko to lowo. En to ni gbagbo lowo en ti o ni yo lowo. En to mo polo nbe yo ni. Alaja ya bode agun leyin ju. En ti o ti e ni gbagbo polo nwa o na ma lowo.

0: la ni owo lasiko ti ati komo wa pa ma ni o ise tin be ni owo wa yi ise ta nse yi asiko ti o ba gbe wa gbogbo wa na la luwo ta wa wo ki nbe elori mokan bale fi se hanyan opolopo omo ise mi lo ye ko ti ku o lodo oga opo nbe lodo oga mi ko mo nkan kan lati jo to ti wa nbe o sa nfi pamọ fun ni inu sa o ba ti fe se nkan ti o ni tumo to mo se o lanfani ati ge ni nbe igba yen ni o ni sari wa ba mi ra kini kan wa ni kini kan opo ali aja mi alake to ba ti mo se bayi yo ku o ni to ba fi le ku o bayi o no lo da duro ni bo na se mo gberu ise un wa fe mi na oju arun to nwo yi o tu eye fo lai ni fapa kan ra o sugbo opolopo wa igbagbo wa o ti kuruju
1: e ma toju amole ati mami o ma re
0: e je nse kedi ati ipolowo oja ko to di pe a bare si ni na yeto ti amiyu adebayo lo nki yin pe e ku ojumo o o ta sne lo nse yin pele o oni asan wa lagbara olohun ojo aje monde tutu aro wo na aro wo lo lagbara olohun ele nbe won e ku ojumo o e ka aro

ento kojo olohun osi e ba nso fun baba yi o ati ya ipe koye sare mo o ani opolopo omo seleye ko ti doga o tin tele oge eki odun mewa e wa ba nbi kilo mo ko mo nkan kan kilo fa ti o fi mo nkan kan oga loko ti o fi se han opolopo

asiko gba to ba ye ko di en ti o na da wa laye ti e oga yen a wesun kan ka si lese won a tun lodun meji e tun fi kun fun ele egan ti gba kamu na lo wa ni di ise opolopo ti kaluku wa nse o baba ti ri wi pe o tin gabo o tin gabo ayaya o lenu lo office yen gan o to ba ti so ni chairman ma gbo o oga le ise gangan la ko fun em problems ordinary staff ise le ma lenu ju mi lo lodo chairman mi o si kan recommend nkan kan latodo chairman ko ken laye ko le kan do e ilode tem binu eyan opolopo wa ni gbagbo wi pe giga taye yo di ti kan ni lo olohun de ko be o opolopo information lo ye ki opolopo awo mo Nigeria o ni ama won kan tori pe be niyan tin je ti an tin mu ama ya awon eyan to kun lu ebo opportunity de sile o te kan pe awon eyan wa wa Nigeria o won believe ninu kan ma fun won die die ja fun 50,000 jere ja fun 100,000 jere ma ja yin si level kan laaro yi anfani kan yoju ti ma je ko ye yin laaro yi eyan se bayi Etima, we pay me, kin fin do yin.

e ma wo pe tori pe ti Amiyo Adebayo ma ga ba de ti ga o selomi de ma ga mo sha e lo wo nu ebi mi e ba wo nu ebi mi e ri pe set family won nikan ni moke nu ebi yen elomi o moke ri won believe ninu kan ma yin fun awon family yen ara won nikan ni n ja sona la ta ba ti lowo won won ma ni respect wa mo ayaya erogba we eyan niyan o ti Amiyu Adebayo n se soro soro Taisha Adedokun na ba n soro ti Amiyu le ma wo wi pe sawon eyan ni ma gba Aisha ju mi lo bayi Olorun mu a gbigbo ko Olorun fi n seda gbigbo ko Olorun fi n dowo sapu eni ameye lomi ti o kan gbo danu sa Olorun mo je gbo mi danu connection e yo kan ti oju igbele gbele gbe lo ema yo ni theater to wa ti awon odunlade adekola nbe ninu oko ti o ni legbe awon yen tin lo ko bo ka won odun o to de amo sibe sibe lori pe ko ba ko le na ni o oto ni pinpin peni kan se n to n se oni ko ma je lo e lori wa won ti ma n tu atase gbe ara won loja ata yen kaluku won ni n kole to n da laja ninu gbagi alaja po alaji po won de jo n ta so na ni Eh ba wonu gate en tin taradeto en tin taradeto po won to le dira won bayi awon jaki na wa awon elenje moto wa bi to e ka ti fura ka ti mo lon niyan kaluku de

0: ile ise tin se travel po baba wo lotun ta wo losi ile ise tin se travel ti n ko ni rinrin ajo lo si ilu ebo po o amo ni ile ise kan ti emi ati won jo wa lori eto laaro ki lo fa ti won fi wa ta lo nsoju won ibo ni ile ise yi wa gbogbo e na le ma gbo e ka aro sa
1: e ka aro lotu
0: ina wa dun lati ri yin sa
1: ina mi dun lati wa nbi mo de ki gbogbo awon ara le e ku ojumo ojumo ayo de ku bere ose tutun
0: oruko yin
1: oruko mi ni ogbeni adeniyi isola ti mo je oludari ile ise slint fly leti e kare to wa ka kiri gbogbo awon ile yoba ti ololu le se wade wa ninu badan bi ni idojuko adamasingba stadium remilekun house ajakeji ati ajaketa
0: slint fly orisirisi ile ise lati gbo wi pe won ko ni rinrin ajo an ba ni wa ba won eyan se wolu ebo ni ibo le yin ti e kokko se juna e pon le awon bi kan to ma nji awon eyan lo wa ni canada ja won kan lowo UK ja won kan america ewo leyin ti e kokko face nbe
1: iwo to ba je travel agency to ko to de je po o ka gege bi iwe ti se pe boya to re po lo boya dubai ri wa de odi agency ko si lu ti o ye ko le se
0: en to ba ko to ka ko si ilu ti o ye ko le se
1: ko si ilu ti o ye ko le se ba re lomi o le ni dubai nikan lo nse tori pe o ti gbe dubai ri ni ki se agency won po ngboro
0: okay
1: po bi nkan te de bi ri awon nkan ta ma nwo gege bi eni to mo se on eto titiwa oye titiwa pelu imo ni pe a nilo lati study awon ilu to je pe lowo lowo won nfe ara ilu kan wa ati awon ilu to je pe lowo lowo ba e won ofe awon eniyan lati wa si ilu won so iyen lagbodo mo iyen ni se eni to je travel agency to je consultant lati ran awon eyan lowo gbodo mo wa mo ilu to je pe ta lowo lowo ba e won nfi ara ata
0: ko wa si ilu
1: wa si ilu awon wa de mo awon to je pe won ofe so tin ba lawon eyan to lo nfe lo ilu ti mo mo pe won ni ri visa gba ti mi o ba kin se ka eyan nto ye kin so fun won ni pe lowo lowo e ma lo bayi e ma to bayi be ba to bayi yo ri ba kan tori lowo lowo bayi ilu won gan won lawon fe da won eyan pada so ani awon ilu
0: ilu wo lawon eyan fe ki awon eyan wa bayi
1: e se olotu irin ajo lati lo soke okun o pin sona to po nkan ta fi le lo o pin orisi a le lo boya fe lo gba fe a le so pa fe lo boya fe lo kawe a le so pe boya fe lo boya a fe lo sise gbogbo e la nse lodo wa sugbon nkokan lo mu mi wa si bi bi ilu se ri ise lo ma da ju ke eyan kuro nlu e ko lo nfe lo se to ba ti lo lati so pe fe lo kawe tori owo suku to ba ti lo lona yen ile to je pe to ba lo wa lo sise ti wo na le ma fowo ranse si le ti se pe won ma fowo ranse si e
0: ori e ma lo kawe nbe won ma fowo ranse si
1: ti o ba sise won fowo ranse si awon lumi na de wa to je pe be eyan ba lo won fowo ranse si eyan okay you could need the work you need the adua
0: na won fowo pada
1: won fowo pada
0: lati nigeria
1: o pada so awon ilu to je pe to ba lo won wa rise ta de ran awon eyan lowo lowo bayi oni mo wa lati wa pin pelu awon arale gbogbo awon ilu europe na ni won wa employment visa won ko se nkan to je po mo npo nita ni gbogbo gba o so won eko kan na la ma ni ta ba de ni a ma ngbiyanju lati wa salaye fun awon ara ile lara awon ilu ta ni lowo lowo bayi ani Portugal ani Poland
0: okay
1: ani Czech Republic
0: okay
1: ani Bulgaria ani Slovakia be na ni a si ni offer ni Canada pelu Japan so gbogbo awon ilu ti mo daruko yen Poland Czech Bulgaria, Slovakia, Europe, no wa, Schengen, ni won. But Canada, gbogbo ala mo Canada bo se ri be na ni anini Japan sugbon kokan ti mo fe so tori pelu awa tan sise na o ma ni awon iriri ta ti ri ise ta ni Canada ki se se banki mo so pe boya o fe wa lo se se ni banki ni lu eyinbo o le ri den so
0: eyan le ri
1: won trust e ko to ri ru se beyen na won won trust e o mo nipa ofin ilu won kan to le gbe iru nkan be fun e o lawon se kan ta ni presently ko si ise nurse lowo lowo ni Canada awon se ta ni pelu awon kan ta so yen awon blue collar job ni ko se white collar job
0: okay.
1: Blue collar job bi ise ni warehouse bi se ni factory
0: okay
1: bi se bi a farming awon farming won o de kin se bi awon oko mojero to lo mo fada juko
0: automated to ma fada sale
1: automated ni so awon ise ta ni ni a de fi o wa ni wiwa irorun tori nkan to ma n ba awon eyan leru na ni owo bo ni se wa rowo se bayi
0: tin se ko
1: owo po ba se se ilana lati fi san owo yen o wa wa san die ko to lo wa san die to ba don na wa san die sugbon bo se rin ona to gbigba ti won ba kan si wa ni le se wa ale ma to won
0: san yes sir eyan san die ko to lo
1: be ni
0: to ba don yo balance yes sir se te ba ti fe bere ise lori fisa mi ene ma koko san die
1: yeah, ka to bere ni wa koko san die ko de to san die o koko ji oye wa pe o ri balance ba se se re opolopo lo ma nde lo eyinbo ta di ade ko de re
0: ti won ni ran ti
1: won pe ti ko ni gbe ko o lo ni duro olorun lo nduro wa o sugbon eyin o so nduro na
0: ni nigeria
1: ni nigeria
0: ti o to ba ti sanwo a lo re
1: iya mo gan ni o san yoku eni ye la ba loro ko nse wo to lo
0: otan
1: so ilana yen agbekale elomi de ni mo ni gbogbo e si so pe mo ti ri visa mi je nkoko san ki ko
0: ma lo
1: o ton be anfani yen na wa
0: owo yin o wa po awon ilu te nso yi
1: ko nso wo kan to nira bo fun gbogbo awon eyan to je pe ara le won won ti lo boya ka wo bi UK gege bi apere gbogbo eyan mo ye tona lati lo si UK sugbon eleyi ta nso e ko tun to ye tawon to lo UK ngba yen tona ko to ye
0: ko tun to bo la se office yin ona wo la gba rin ta wa nu fi jamfani gbogbo amu rilede te kale den mu fe bere se language ko ni je barrier ko ni je problem fawon rilede mi
1: ibere o da le bere yen fun gbogbo awon ilu ta daruko ilu to ba ti le so pe o nfe international person lati wa won de mo pe language ti o rorun ju to kaakiri gbogbo agbaye o na ni eyinbo
0: gesi
1: lati so te ba de wo gbogbo awon bi ta ti ni ise wa e o need lati so germany abi french ko to le gberu jade ni factory ede lu ko lo fi juko ni so to ba ti le gbe eyinbo to le so ki se yoruba o mo so yoruba
0: ebo
1: boyo ko le so bi o kan ti e sa mu mora won mu mora won to le so because lara
0: come and go
1: because lara requirement e na ni pe wa se video 1 minute ti won a fi ri e pe looto o gbeyin bu ohun awon imi de wa to je pe o ma nilo lati lo si embassy to je pe won a bi e lati le soro won kan ti mo mo ni pe nkan to ba ti je visa work permit bayi ti offer ba de fi jade ti company to fe fun ise ti so pa won ti fun ise ati gba visa nkan kekere ni
0: oda bo lati de le ise yin sa
1: e le kan si wa ni Ibadan bi ni Remilekun House Ajakeji ati Ajaketa ti o dojuko Adamasingba Stadium ibe ni awa ni Ibadan ibe na
0: Remilekun House Ajakeji ati Ajaketa o wa dojuko Adamasingba
1: Stadium ni dupe e le pe wa sori number won yi
0: 070
1: 0704647000
0: 7000
1: 43
0: 43 eba npile e kan si
1: 070 0 70 46 46 7 0 0 0 7 0 0 0 43 43 tabi
0: tabi
1: 091 0 91 62 62 08 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 to add in 30 Kerti. And 30 Kerti. O fe lo kawe loke okun a nse. O fe lo gbafe a nse.
0: Okay.
1: O fe lo fun pilgrimage. Lo se
0: Oya Hajj.
1: Abi Jerusalem JP. A nse. A de tun ko awon eyan na to wu e lati the travel agency.
0: Very good. E tun ko awon eyan.
1: Beni.
0: Lati the travel agency.
1: Beni.
0: O ko yin le kan si.
1: Oruko mi ni Ogbeni Adeniyi Isola.
0: E seun. Ta ba pe yin Mr. Adeniyi Isola lojo mi ise je wa.
1: Ah, ko sin ti mo se, yin je ara lo.
0: E seun.

0: 070-542-9499. 080-97-549. Plus 234-90-62-949. Eku ojumo o.
1: Ama ya joko to ekaaro.
0: Ekaaro sir.
1: Oloye Ismail Omele ere lo ko mi.
0: E seun sir.
1: Awa omo eyan. Ah, itete gba kadara. Eyan de fona hanyan. Olorun o so pe ni kona ti e di. O fona hanyan o so pe kona ti e di. Aimeya awon ti won fi gba kan tan fi I ara igba won, oja won tan fi ara won na gbe ni ogun pa nbe yen. Olorun si ti kalupu fun. Sama wo mi eyan nigbagbo, gbagbo wa le.
0: Igbagbo wa le.
1: Igbagbo wa le, aye ti gbagbo pe oro Olorun e te ni. So omo laye ta wa yi omo se loni oga lola ni. Oloye Ismail Omele lo ko ti temi o.
0: E se o, e se o. Won ni igbagbo wa lo le. Awo mi eyan. Igbagbo wa le, elo e ku ojumo o. Eka aro sa.
2: Ako ojumo ku si na ni.
0: E seun sa.
2: Ako ojo tuntun ase tuntun.
0: Yes sir.
2: Ara nu gba ojo ni ti wa.
0: Ami, ami.
2: Ere on te mu wa la ro yi, la to ba ko ti kaluku. Ni ko di mu. Mo yu gbe laye ni ko to ba di se ba sa di fe jade ninu ile. Ko sa mo bere anu Olorun.
0: Anu Olorun.
2: Ko se ni go so ke yin o jeun, de ko de po so po yi o.
0: Ko si en to fe ke yin o jeun. Talkless of pe mo wa yo.
2: Ta ye anu Olorun ka sa mo bere fun. Kọlọ́mọ ti ja ṣiṣẹ́ oúnjẹ.
0: Ami.
2: Ẹni jábọ̀ mi ṣàtà mi.
0: Ami ẹ ṣe o. Ẹ ṣe o. Wọ́n ní kò sẹ́ni tó fẹ́ kéèyàn ó jẹun.

0: your name of Emere. Basta! Yes, Oluwa. Yes, Oluwa. E wa gbo won adura soki e pe Olorun pe lamboroki. E pe ni emeta. E pe ike Olorun lamboroki. E pe ni emeta. E pariwo. Mi eni le koko mo dadi. E so pe Oluwa owo mi da. Oluwa mo jan wo ji mi gbe adura.
1: Sebe wo.
0: O gbo Jesus. O gbo ni. Para. Para.
1: Owo mi da.
0: Oluwa. Oluwa. Oluwa.
1: E wo ma po. Yeah,
0: movie
1: apa ori yin
0: baje ayo
1: mo be fi gba daddy dio
0: ana ko mo ri yin ni daddy
1: kan ko si congregation
0: awon ba mi se yin ni daddy wa eh wa all right
1: ijo ni respect mi mo
0: nigba ta diju ta nso fun olorun alaye lowo ta ngba
1: gba ta mi sona
0: e wa mo wo lo sona egbe mi e jawo ni
1: apo egbe ni mo fe wo
0: ah epo nu ni
1: mo fe ba ni dawo re ni
0: daddy jio ya ke to ra da
1: jio
0: ani ko gbe yin o
1: e wo photo ta sese ya yen
0: opo
1: won je ki beauty yin jade dada photographer yen ko edit je ko fi mi se
0: eh
1: a je boya je ti ya lati bi 10 years ko npe se tu yogin gba yen
0: ah area bi an tori pe mi jade ton ni
1: no
0: daddy ji o
1: awon gba ti bi 10 years ago yen si fine o se ya a se gbe si bi board awon
0: kilo le ten lo lawon ede soro kilo se
1: investment investment po ju yin tin hun jo ni pe e tin dagba
0: eh ah ah ke pe da fun olorun ji o ta fun abi na se wa ko mo ranti gba te yin na sare ki pele keta ton yin te ma sare ki
1: ji o ohun tutu
0: egbe nu so
1: ke ma fi soro
0: rara mo ri pori yin o gbo ohun tutu
1: ohun ijobo orun ni ke ma lo
0: tori mi o ni mi o ni ohun ijobo orun yen o ti e si
1: mi ohun se dun mi e to nja ticket
0: gara ji o bo omo igboro lo pe bayi o
1: igboro lo pe
0: igboro lo pe
1: ejo e ti kiri pure water lese titi
0: ah ah se o kiri esan ni
1: that was then ko to di po lo n pe mi
0: so won lo n ti pe wo bayi
1: okay actually
0: e wo gbo pe temi n gba ori phone temi le mi ti n gba o eyin temi ni gboro o se se to ma ti gbe san akole wa e ma gbe bo wa sodo mi ji o awa de ba yin fun adua to turn
1: mo mi ji o
0: kilo baje lara yin
1: sa alaka melo le ti lo n garage
0: ah mi o le kaye won omo
1: se gbo yin na gbo na na si n fun yin
0: so of course
1: gbo yin na fun yin loju so
0: of course na
1: gbo alaka ni fun yin loju so
0: be ni won fun mi bo je so lo nje mi
1: won lati gba te n ta mi nira
0: ah na
1: salaga je ta lo fun mi abi ta
0: na gba ti pa ga yen nko awon temi ni gore yin temi ni jebu
1: igba te fi ba fun kiri
0: eyin ti wa ni jebu awa n ki yin o eh pastor ti wa mo jo mi
1: anukun
0: sama lekun
1: wa alekun salam
0: sama lekun o po
1: bo ra se o
0: baba
1: o ti ri be
0: amen
1: jesu oluwa
0: wa ami ami adi mani ayin a de
1: o ja ma ba
0: se e greet you na e gbo ri wale dati e mo
1: oruto son gboro ni
0: dati e mo
1: ba
0: bi e pe ta gogan ni titi e so pe te su e fe 94.9
1: hello
0: e damu
1: e ba mi da fufu yen ko jo lodre ni
0: e foro
1: e ba mi da topa yen ko na je bi 50
0: o sori re ti ari pe mo mo pe pe re ni daddy ji
1: o mi o foro ti olomini ke fun
0: mi o mo ke daddy ji o
1: mi o foro ti olomini ke fun mi o
0: mo ke daddy ji o
1: agun mo ti jo ni ti fajo
0: o sori re
1: e ni fajo le ti ra la fe kuta
0: o sori
1: re na se mo ni se le la le
0: e gbo na eyin ti wa ni jebu
1: awon alaso mi ko mo fe foso
0: e bulu gbagi eyin ti wa ni gbagi
1: dajo
0: o sori re
1: ja ja ja sise tolorun re wa
0: laye tuntun ah na
1: mo release record kan fun o
0: so wa all right
1: hip hop ni
0: Krista, show ori nkan to show ori to fe show me da
1: pretty baby
0: oh
1: mo release album kan fun o
0: oh so wa fe singer re fun mi
1: ah no
0: to wa fe na wo so ke kayo ri
1: boluwa igba ti mo ba pe o
0: da o
1: na olorun igba ti mo ba mebe
0: azin
1: aye mi o gbodo ba je loju re o
0: ami
1: awa ti a tin ba yin soro olorun lati
0: awa te n bere re awa la de dile ta de aje dola wa ewo ngbe
1: orin asuku ko ni ma ni yi mi ma so fun
0: e gole kun o si ka lo ba ti wa fe fe kun ko o ni je kun o sare ki gbe ya o si an ke bi
1: omo yele te kun aye kun akusun korin to ti yo fun currency
0: iwo wa je currency
1: lati aye ba yin sa Iyo ni ti ba ni.
0: Gbogbo ama lati se awa ki yin o.
1: E ma ni debi si omo o je fe ninu.
0: O ti to mo sun
1: kun pa ke. Ke mi lo sun kun lo.
0: Mo ke mo ke.
1: Ma ko ri lo ma ko ri lo.
0: I'm going going no no ni.
1: Iba di di di di di di. Ta ka ri.
0: Ta ri ki di no no. O to ma ni awon fe ka ri.
1: Iti na ni gi na je to je.
0: Ya ngura mi.
1: Ida sa ka ba ba ni ma ni ni. Ei, tu ba ba ba ba.
0: America.
1: Mrs. Ami Balala mi oni le si kori ise wa lo bi pe jo ti gbagbe ni pe ku lo me je pe
0: area
1: o sere ju o
0: baba o sere ju o baba mo ngori ju ma si mala
1: ati gbe pe ati gbe pe mo fara bale
0: gen gen gen pas gen gen
1: akori akoko
0: yo ja se bi lo to e kan so ni gbogbo bi te tin gbo wa 3394 mo se
1: e se le bo atun ni lasin
0: yoru juni sin
1: jota koko
0: 3 2 FM 9 4 9 All right.
1: Mo so pe gbalagba nso
0: ko. Ewo wa ni de
1: o. Mo segede oni.
0: Ka royin bi normal person.
1: Ewo wo ma lalubarika e. Eni adu meji odi logoji.
0: Wa o ma lalubarika ni ko bo mu ga.
1: Ya si o ti na wa be pa.
0: Ah o gbiyanju.
1: Am se so ma lalubarika.
0: Nta gbara re ka lo se. Yasin, yasin.
1: Mo ja tu pada si agbo
0: mo. Mo binu mo ti gbagbe.
1: Abi ka gbe seven salom ni.
0: Eh bi royin bo se kayefi. Krista.
1: Bebe.
0: Gbogbo abi amo. A ni foju sunkun
1: omo. Ami Jesus.
0: Omo odun mo kan la kan ku. Oku ofo ni bi a ti fe lo sin oku re won si baba ba re ninu ile nbi ti tin gbaro mefo mo to ti ku
1: yi
0: ha nkan be eyin ko yi omo orile de Nigeria e so pe ana ko mi lai
1: awon eyan ju kan tun de me o
0: e go
1: atun won be lo de bi pe e ta ti te
0: sala isi omo odun mokanla iya re o lo iya iya lo nsa fiye si pe popo wo se nwole iri nbota bi se nwole bi igba ti na mboro ki fe je roje olon ba oko won ni o
1: iru awon sewo ni una ti ba ti pe fe gbe ju na sewo
0: ni ah ah ah eyin eyan yi ya ise kure
1: ala igbe ti aye yi ko so mo na kankan
0: ana ala
1: ala
0: sabadegi e ka san assalamu alaikum
1: baba o ra ji wa pe ti bo ti de wule omo
0: ah
1: tama wa bi lala to we dada bi kodo ara ibo mo wa kakuri awusu lo bi nasi mariki nasi le like kobo mi sari wa ti gba ti ko tu kobo
0: oh my god it is well
1: ewo ojo ekun wa oni jojo ayo abi abi ojo ayo ni dojo ekun ni
0: bayi
1: ma sa ni mo mu reverse to counselor ojo ti oni nbura fun won na ni pa na jesus ewo tun leleyi
0: ori ni won na ni won na yo ta lo je pe ya alakara sere iya alakara won ni mami alakara ni to je pe awon eyan o si le se ki won mo ra kara lodo won ni pile eko a se bi won tin de bi won se npo ewa
1: ni po gbonse
0: mo ni won po nkan mi mo
1: mori lana
0: won se fun won ni ala won yan wa ba won je kan le
1: mori
0: ah
1: ti video ti mori won fi be lu won sugbon won
0: ni ire
1: mori won
0: awon te won won wa pe esa won jeje awon kan ni won fun awon yipe kan wo mo po makara
1: aju aje ni paroto so gbo
0: eh ma daro ti love mi sile o the love mi sile
1: o ko do ke gbe bi
0: ajo mo je se we je
1: e kan kan
0: a ro to ni
1: kan kan be ni orogun laye je o mama mo gbo se ke gbo be le so decide ni si bi ati mo ra se ke
0: ni class olajuni
1: olajuni olajuni allah akbar
0: shifiki ni shifiki
1: mo se ke to eh awon akori nbe nu royin aida oni kagosuwa to
0: alawo mi
1: alawile wa ti de o
0: mode
1: afun alaga
0: ayani ke ta kajo kaka yefi
1: awa ta lu a ni si jondo lalu kaye
0: o gbo yoruba pa
1: buku buku
0: gidi to ba kaka yefi e mo pe kaka yefi
1: oni kegun o mo sun ara o kaka se mo ki ya laide
0: to
1: ola wa ja size
0: ayana
1: baba fere ra olodun ja bo so we ti o ri atoju
0: abi o ka
1: kuri kan re ti ani owo ofi ti je o lata ni popera re ni onima segun koda won la tun ba won rise itoju ailera lowo re ni
0: ijoba won kin yo pelu gbogbo eyin ololuwe
1: ijoba le yan ti a se sere
0: ijoba le yan wa le yan wa le yan wa
1: oju so nina please
0: oya
1: na ti a
0: o sori re
1: awon ti a loju be gamo
0: e deku e ba so ba mi tin taka ni isli yen ni bi gege o wa sare o
1: ta ba ko mysterious
0: e o sori e so bu pe o te dike ngbe lale o
1: koko loju so
0: koko loju so
1: aye be lo be
0: oya na
1: aba so titi ti o nlera
0: oya abe tapa aga loju so
1: olorun se
0: oya na e je lo si lu oyo iyawo awon na se gudugudu meje ati aya to plenty won gun oko won pa nitori ipo ko bere boya my love o ngba lara won o ngba lara won o ngba lara won o ngba lara won o ti lo ko bere fun oko ti ku o
1: se soju se
0: wara boya
1: e se oko na soju se nle kan to ni won de
0: se te bo wa soju se ti pipa lo wa ku
1: so ran ti record yen
0: mi o ran
1: ti ti bo ran lo ndija sile omo de ro e fun mi pa mi sile mi ko da ku ma pa mi ta
0: ye la mo mi pa mi garaga omo de ki na eyan ami o ami krista ma corruption mi
1: o baby
0: ma corrupt igbawo ni mo ya bi nko mo wa wo pe ti bi npe emi ni
1: emi mo pe o se jerry lo ta ko lo to lana so lo ti o se jerry blue ati white
0: iyan odun e ti won mo
1: fo te man ta koko loju oje o na blue ati white
0: o se pami pami
1: ati o se fade yi
0: o se fade yi o so ri re
1: o lo se lowo ka bi la ko bi boju
0: bang bang bang
1: o se lowo ka bi la ka bi boja e boju ga boja
0: mo
1: ja lo ja kini lalafia an lo wa n pada bo ya
0: se gbadun ba
1: hello you know how you address your daddy gio aba
0: oh daddy gio e wa o
1: mami
0: e je ka lo
1: mami
0: e dakun ko
1: fe awon se bibeli kan
0: e je je ki n po igbo fun daddy gio
1: ka wa mo fe ti awon se bibeli kan inu mission e wa yin disoluwa
0: let's go

0: kan se yi
1: e wa sa meji
0: mi a wa alright tele mi nkan mi en tete pe
1: e bi mo to fa problem si mo ni it's not medical it is financial
0: likewise me
1: see me in camera then
0: I seek lapo
1: see me after service
0: egbenu so
1: I will go ta le fi owo lu wa se fun yin
0: owo yawo eyin gan ti ri ke ti mo tin se yin eh o wa lara yin
1: omo lorun ko boro salai ni
0: ah okay all right let's go on eh eje a lo nipa mu pelu akoyi oyin to kayefi bi won ti si bota lowo temi nbi won ni ko si bi ti won egbe kadi ale o ko lodumare ko mo je a se ko nge bi ni bore ni ba wa jale o se lawi won ni baba agba aya kan ku mo moju di bi ejo ku eko eni odun mechidin logota 48 year old man won ni ni ati ju loko pa latowo awon omo lebi re won ni awon na won da oko jo fun pe ko ye kele yi ko wa laye won ni tori pe gamboro oni won ba ni wo lori oku omo re omo odun mokanla iyan lorilede Kenya nibi to ti bere ti ni sabale ti sin gun omo to ti ku negun kongo gege bi awon tin se akojopo royin lorilede ohun bi won ti fi royin elede won ni ko to di bi pe isele agbaku ohun o waye won ni na ni baba ohun ati awon omo lebi re won ni omo ohun ni won so wi pe aisan to demi re legbodo o na lo je eleyi to ni se pelu aisan okan won ni awon omo lebi re o na ni won sin gbero lati ri wi pe won lo re sin oku omo ohun won ni nibi ti won tin gbaradi wi pe oda o ki bi ni ki won lo re sin ti won ni iyo omo ohun na ni sin be lori ibi to tin daro pelu ibanoji okan won ni sa dede nibi ti won ti so wi pe oda asiko ti to ki won gbe oku omo odun mokan lohun ki won gbe wa lati wa fi fun ile won ni iyawo re won ni in lo baba oko re gamboro ni owo lori omo re oku omo odun mokanla nibi ti tin ba jo lajo sepo won ni arabirin lo pe egba won o gbogbo aran adugbo to si kesi gbogbo awon omo lebi 81 be ninu yara lati wa ba won daro to nti bi won so pe ki won fi ile bo oku omo won la sire won ni iyawo lo wa soro wi pe ah eh ohun o sadidi tele oko ohun wole nitori wi pe e mewa o na loko ohun lo yara bi ti won te oku omo ohun si oni bi ti n wole ini bota bi ti n wole ini bota lo n wa wo wi pe ki lo sele oni eleyi na lo fa sadidede to di wi pe oko ohun disfarahan to hun o ri mo oni gba to hun lo si yara bi ti won te oku omo ohun si oni ibe lo n ti ba oko ohun lori omo ohun to ti ku to je omo odun mokanla oni eleyi na lo mu ko pe gba jare sita o oni to si je wi pe awon omo obirin marun mi e to hun bi fun ati awon omo lebi oni bi won ti yabo oko ohun ni pe omo ta won so fo re lowo ti won fe sin daddy ki le bade bi eleyi won ni bi agbado won ni bi won ti bere si ni ko bo mbo tinu o eni ti o le loko eni ti o yin le kanna oluwa lamboro ki ka to bi ka to fo eleran pada tu oku pada di mechi won ni koda commissioner olopa igba keji commissioner olopa lorilede ohun won poruko won ni barasawa fula won ni lo fi di isele ohun to fi mule bi pe ileise olopa o ti bere ise iwadi lori isele ohun oku omo ohun gangan won ni won so pe ki won ma gbe lo si ile igboku pa mo si o
1: akikanju loku omo nko fe darin o pe escort ni
0: boya baba ngan olopa olorun saforiji
1: ah ko ti wa han de ba hun kini nbe nigbo menigbo
0: tondo mawuru mawuru
1: ah omo won ti jagiri inu aye tan ka wa to de
0: ah awon baba olukunlenu
1: reserve ni ku ile
0: bawo awon baba olukunlenu won je atoloye banjo akinlabi ogbo won won ti ko mi
1: ya pa ni
0: je
1: yes kari de
0: se je kini logo mu oke ani je
1: ah
0: ele
1: anakun
0: ele
1: baby when I call you say baby you say mo ko tori ta ba travel
0: na
1: what did you do me
0: jo mo mi o koko na
1: ah mi atemi na
0: kayefi ise lati deruba wa o
1: ka kogbon
0: eje akogbon
1: ni let's go e ki tun munu awon ti nbe nle ni ahin ah e ti won mo si keji o le ti nbe ni waju ti okunrin kan ti an pe ni castle ni ke se musa kalamu to won ni iwadi ti bere lori iku topa eric tata ti ani castle agbegbe kan nibi ti an pe ni kantete nkan de o ni ekun nakisunga lori ere malawi won lo ori oro ti an ti nbura na ni won ni won ti kede pe olore ti lo o royan re lekun rere ki tata ni an pe olugbe abule kan ti an pe ni namakua ni eku kantete wedon oni woni won yan gege bi councilor fun agbegbe to ti wa ohun leyin to ti toje to ti adije koju enikan tin be ni agbegbe ohun na to na je oloselu nloro ta won olopa fi lede to di mimo to di tanka woni councilor ohun boda bi pe bi eni bi ijo meta kan lo jo pe ara won ko ti fe mu dada woni sugbon ara won tin gbo itoju di ojo ti won wi pe asiko ibura to yo woni ngba ti won si ri pe ara won tin mu bo si on bo sipo ni aba ni ke mo bo ojo ibura woni bi ibura ni e wa ti en na ru gamboro sugbon sogiri logidi e awon to ri wa ni ode oni ri pe ilera baba yi o da bi pe 25 juwo le die ni awon to je agbagba nbe ni aba ni kan foju agbawo ngba ti won ti ni won du oniton lati ri pe ara re bo sipo pada lo ba de won gojan na ba ro lu le nbe ibe na na ti gbe lo si ile iwosan ti gba da ko be le ma address woni Irona Medical Center ni bi yan ti gbe lo si eka ti pajawu sugbon ba ta de be ah e se te yin wa alaye laarin awon oku o ti lo olore ti lo ka se lo ti cancel
0: chai go
1: egun ti o pa mi ko sare po lo di mi ni ah Nana pa mama mi na monde
0: gangangangangang
1: ba ti lo 200 kaye yin fun mi o
0: gangangangangang nga dingang
1: olomele ma mo kini a o bo
0: gangangangang
1: were
0: gangangangang
1: eh ala pa ka be pada sey ere ba ya o
0: gangangangang
1: a jira saki mi olori re ni
0: wa uni ra mi emi na ti esi mo akori sio
1: odo de wa ala
0: odo wo lo
1: lo ngba ti emo ti bi tin gbe eni eleni to gbon
0: ebe orun na
1: oya council address
0: ebe orun na
1: omo se bi ti be lowo yi
0: ebe orun na la won ah olohun mo mo nti se nse o
1: ah afojusun ni di ma u so
0: tun mo wi pe ibi ah awon eyan tan pinju buruku ti won o mo yan kan le to ba ra na bi ati jesus nko
1: ah omo raso omo aye ka omo yawa ta dawo ni
0: asawo ta
1: o so le tutu
0: ah ni gbagbo nu
1: emi kan wa nu ti ma
0: won lo nu wa la ni gbagbo nu
1: won
0: lo nu wa la ni gbagbo nu wa le dawo ransom furu won
1: eh wa ni dawo na bi o se la sala le wa sala
0: to ba je pali ni sin yi nlori eh o si le down
1: ah ali won a dawo ali
0: ali atu
1: ko lo ko mu bi o ta bo ni
0: ali atu okay now 32 FM 94.9
1: Get what I'm saying, baby.
0: Gbogbo eni tin banu je lowo lowo ba Olodumare o dun won
1: no.
0: Awon ti won be la mo adeda o ti won le.
1: Ami Jesu.
0: Eni farapa lati Olodumare. Awa ti aja won eyan won ta nreti won. Eja fokan so lo Olodumare pe won o de layo laipe lai jina ni. Ile ise alabo e ku gbeyanju o. E seun adupe o. Olodumare o fun yin se. 94.9 ìròyìn tó kàyé fi ń tẹ̀ síwájú wọn ni arákùnrin kan tí wọ́n porúkọ rẹ̀ ní alàgbà sáàmú chiji wọn ni akẹ́kọ̀ọ́ jáde ní lẹ́ka ti mọ òfin ilé ẹ̀kọ́ gíga fáfitì ti ebonyi state university ti ń bẹ ní abakaliki wọn ni asọ́tọ̀ níwé ọ̀tọ̀ ní làákàyè wọn ni ìwé làwọn lọ ké sùkú làákàyè wọn ni wọn ò mọ dání nítorí pé wọn ti nà ká kọ̀tọ́ sí ẹni tó lòun lọ rèé kọ́ nípa ìmọ̀ òfin pé ọ̀daràn ni yín ẹ sì lanú lẹ̀ títí ti ìyàwó yin temi to fi bọta lara re gẹgẹ bi won ti koroyin ohun ti won fi lede ta wa fi lori ofe lati ma ka won ni akunyin ohun o na lo wo ìyàwó re to ti saaju bi mo meji lati pase ise abẹ won ni lo fi bi mejeji won ni nigba to si wa je pe ofe bi omo mi won lo wa so pe kun oni lo si ile iwosan won ni arabirin ohun in lo se je yi pe irora aro bi in lo demi re legbodo gbogbo eni tin be lori ikunle ti an pe e pushi e bi mo yin layo atalafia o won salaye oro won ni arakunrin ohun lo lo re ba nurse kan ladugbo wi pe e dakun ti won jo n gbe pe e wa bo n wo iyawo ohun yi ti o fe bi mo e wa mu ogun te le fun tabi awon abere abawon nkan mi bi e te le tete fun ti o sa fi le je ko mo tete bode lara re won ni arabirin ohun lo so bi pe lati pase bi yawo yin se mo bi mo to je pe ise abe ni e tete mo gbe lo si ile iwosan to tun ati yi to ye won ni sugbon arakunrin ohun lo ni rara o ko se ntojo won ni lo si mu ese iyawo re won ni lo ba so o so kini o so keji paya mo pusi mo gbin mo gbin won ni ori igbese yi o na larabirin ohun wa to fi di wi pe eje o bere si ni da lara re titi to fi di wi pe emi bota lara re ngba ti won wa nse alaye oro won ni koda awon ti won be ninu compound won ti ani anjo ngbe won ni jeje le gba belief wi pe oko agba ko yi ko ti e se ti so fun enikeni ninu won won ni sugbon arabirin nurse ti okunrin ohun to ti saaju lo ba in lo wa lo re wo abileko nkechi laaro ojo keji pe mommy bo ni o se won ti gbe yin lo sibitu mbole dedu o bo lara won o won ni sugbon won ti paro ko arabirin ohun da o ti di late tori pe o ti di oku lasiko ti isele ohun to nsele won ni arabirin ohun lo wa tepele mo pe rara o arabirin yi to ku ki kan sofu lasan e mo gboku re lo si ile igboku pamo si ni nitori wi pe won gbodo lo re ye ntopa I to se okunfa iku arabirin ohun won ni pelu agidi o na ni omo fi bota laro obirin ohun ti ona so pe omo na oni ki won mo gbe lo si yara e mo soro intensive care unit ti ani ko bariwo de won wa salaye oro wi pe won ti lo re so fun awon mo lebi arabirin na won ni sugbon daddy tan lawon ka lawyer won na so pe ah eni so ke wa lo re se alaye se ko doctor ni te e bi so pe ki yawo yan sa mo push push to fi di pe oku
1: mo bi pe
0: mo
1: kuku ndomi poverty ni
0: ne pe ni
1: ni so e lo pe enikan ko assist e e to ti mo pe operation yawo on fin bi mo at register to ye ko wa okay
0: krista bo lo se bi ta koko
1: operation se
0: fun ra re lo lanu
1: ka gbin na ni se bo rowo san
0: e se poverty wa ni
1: poverty ni
0: poverty ni
1: okay awon tan assist the first time tan assist the second time so se lo ba mo
0: e se dada wa ni ko loyun mi ni
1: ibi ti isuru wa ni
0: ni wa ni suru nigba to ti wa di ba awon mo le bi re ki lo de ti o so fun
1: ah o amo to ba ya re le bi mo so pa wa la bi
0: ni akoko ati keji se won ko yin si
1: no eba to jo mi ri enu mi o le so
0: ah iba to ti wa ku ni si nkan bayi
1: mo pam pam ra ra
0: property ni abi nkan se lo polo o larun won polo o fe itanju na
1: mo ti gbe mi rin o
0: okay ami o
1: to le pe to rin megun mi o
0: mejo ni ogun o ina ba je ni si yin
1: ais chim owo manager mi ni itu aye mi wa e wa gba iroyin eleyi o ni se pelu baba eni odun 84 kan mavuto solus na poruko won honestly speaking won ni won ti mu won ni agbegbe tan pe ni monkey bay latari pe won wo ika meta ti odogba lara okore kan ti an pe ni chikondi samuel won ni lapa alavia re won si fi lebe won ege meta danu nbe latari pe onito won lo ji anamo lori oko won iroyin ohun re lekun
0: lekun ewe
1: ile ise olapa agbegbe ti monkey bay ni orilede malawi nipasẹ en to gba enu won soro kondawi konduwani james no so pe isele ohun o waye ni anagangan ni apa bi ti a kan lorilede won ni malawi awon gbo flo jodi mo pe nigba ti o di oni ni aniki solus toro kan ko mo bo niwaju ile ejo latari pe o ti se ijamba fun enikeji ti oro kan nigba won solo won sobo ni abule bonomali ni a wi pe solus lo ti wa o on be labe sakoso ekun bi kan tan pe na kumba ni mangochi won ni be ni yo si ti foju ba ile ejo lere ti o ti ma so tenu re gba tokunrin o je koro odi bimo o ni anamo to je tori ko hun na ni eni ti o ba nfurugbin lo lo re wa ni be won ni gba ti o si ba loju opo bi to ti se labi lo mu euti lo fi to kare se ko ba le dogba meta bi na ni o re bi left na pe ori ko ti o ti rai o lo ge meta be a meta to mo ya lase ju to mo yori jara yoku nu e ka ti dogba ba o
0: ro buruku
1: o bi bi ma de oro yi o o bi bi oro yi o abam tutun nu
0: ah ko ga
1: ni mo pa lu ma to ba ilana aso n ba se ri ara o
0: eh
1: bi mo je n wo la mo kan ronu ko iwo lo e ba mo ti je elomi o tun wa ma boyo mo to ba lele omo na bogbori re bayi won ti pese fun yin
0: o sa jeun
1: eh je tari
0: be ni
1: ah emi krista ba bi kodo yo kodo yo o je ataro da le mo ma gbe ko le ni
0: be ni be ni be ni iyen na da aliatu eh iroyin
1: o pe bi mi ni o je fun mo ra e wa won krista bo je nfo gbon jaye
0: ni ran Bi pe won ti nawa gan abin kan eni odun 37 odun ayo olumole wi pe o gun oko re pa iun olamile kan Salaudin
1: lokosu
0: nilu oyo ni pele oyo wa ya yin ni odun ayo adiro yin fi die mule wi pe won lo demi oko re legbodo to se je wi pe inu agbara eje won ni an fi ni an ti boko won ni lo tori pe latari pe o ya yawo mi ya
1: mo fe wa ku sa
0: ye ka gbon mi si mojo mojo o la yin
1: mo fe dele ni mo fe dele ma je mo
0: okay amo ko de be bayi
1: oro
0: woni ologbe Salaudin o na ni asalaye oro wi pe owo yawo re na lo ti bere kini ohun iyan leyin igba ti an so pe won pada sile won leyin rin ajo losu meta e to fi je pe kaluku fi wa lototo sugbon ti an pada de nigba ti won fi die mule woni lasiko ti isele ohun to waye woni nigba ti won wole tira won lati sere loko laya woni loko bere lowo yawo sugbon yawo gungi orun o takiti ipa ko soko woni elei na lo mu ki inu obi oko loko ba gba fonu yawo re lo ba mu fam o ba san monday woni logan o ninu bi yawo pe so n wa ni to hun ni
1: so ra fonu fun mi so si eni
0: ko ti e jawo gan na lo wa ara awon eyan yin nu o woni bi inu bo se bi yawo na nu o woni lo si lo re mu obe krista woni gege aya
1: Miliki.
0: Wani ibe na lo ti da oko re lu bola woni afurasi ohun o na ni ekun le se olopa eko ati ipinle oyo o na ni won se afihan oju re pelu awon afurasi odaran me dogbon mi ototo leyi ti woni won so pe won wuwa odaran iyo ni eleyele wa nilu ibadan ayin ni osese ki wo na fe lo wo won agbani so ipinle se olopa lekun ti ya yin sp adewale osifeso Ega bi won tin se alaye oro won sala yoro wi pe isele ohun ina lo saju leyi ti won kokko fi to won leti iyun ni ile ise olopa ti doba ni oyo town saju nigbati baba ologbe ti olori soro ohun fun won
1: ka si daruko eje bi ate pe nkankan ti ko special ni
0: bo wa
1: Olorun o ti wa di normal bo se nbalẹ ni won mele isin leti emi orin gumi won bi pe fun mi to mo fun da mi mo nbele leyin track kan consolidation sarabare get
0: consolidation ti o ngo yin do
1: ke wa ni kiri to gbara le panu ru asiko koko wa bi go abia ka pe mo to ba ti fara kata
0: risa do ka ro yin
1: okay
0: o follow on bi o
1: so edemuso muso
0: bushu
1: o su bara bande fun le se lopa ipile oyo le to je pe logan ti wo gbo na ni won gbe igbese lori isele to fa ijinigbe to wa enjo ni ti iya lomo atawon beji re ti a fi ko sakata won a lo ko ni ko bu ekun to e wa gbo o leyin ti won dola awon lara abi tan iroyin ti fi die mule pe ba ti n ba yin soro ile oni yara meta mangalo ti an gbe ni agbegbe lako ni ayegun anaye ni lu ibadan honestly speaking ya si won lo ti deruku bayo tori joba apile oyo won ti gamo gamo bo latari bigbe e ti won gbe eni ti se aburo alakoso fun oro agbara lorede nigeria nigba kan ana sorry ni joni ana oloye bayo adelabu atama re iwo ti awo ile ohun na lo waye loni labe sakoso ile ise ti ijoba to ri si oro ise ilu igbokegbodu oko pelu iranlowo awon ose eleto abo ti ile ise olopa ni abugamugamu debe eyi na lo je jade o latari ise labi ti won file ohun se ati iwa odaran mi ba bagbagbe abileko alaidebu sayo adegoke john paul ati awon beji re okunrin meji omodun meji la piran paul ni ani ejigbe ni ojo keta osu kefa ni agbegbe lewura nilu salenji nilu ibadan sugbon ti awon eleto abo ti e pada dola won ama oyo state government won ti jodi mimo bayi ni si wi pe iwo tan wo nleun ni ki ori ara yoku le pepe iwo to ba ti file rent abo kole ti en lo fun se la bi ba ba ti o de ni ana ninu comfort o ni le man ti enu oro ti ijoba ipinle o se so jade enu komada bi awada wole to fine tan wo ni
0: kai
1: we rile won ibo to se caterpillar o baye je ni caterpillar o
0: oto lo baye
1: very beautiful house
0: oto la baye je oto la won
1: ato olorun se afa e se bi ka ri nkan ni ah come on
0: ah ah eh krista
1: anam
0: so mo wi pe kolo ma ja pade alagba ko ni
1: ala mami
0: so mo pe won to wa gba le ni se won ko bo ni le
1: won lo su keta ti en dire gan
0: ah ati lo awon akoroyin wa de be ti won lo foro wa won lenu wo ni agbo ayegun won ni gbogbo lana ta won landlord mo fi se ta pe ni o ba fe gba le won ni gbogbo e na patapata la won
1: hello e wa agent to da ke gbele fun to ta package lo kan lomi
0: e bro agent na ba wa gbele fun won na se agent na mo olu oni ton sorry krista so mo pe n to ma so ni isin na ni pe eh gbogbo wa la gbodo je eso alaboba baba tin ke fi awon onirin gbere gbere ta nfura ati pe enikan ni o gbale eyan mewa oni won mo wa fun
1: let me share my experience with you e da pon yin te ba n gbale oloko la ya fun gbogbo wa
0: ami o
1: ti e ba ti gba ile
0: awon to ti kona ni ilu ta n gba njo oloko kole ayo fun gbogbo wa
1: ti e ba ti gba ile ti e ba le gori aja e we te fun ni change die ko ba tru gori aja gbogbo bi ti e ru ba ku si pe ngba to ba ya won wa ko e tru gbogbo e I'm talking from experience mi o ni be tan mo ti bank alejo lori ile ti mo gba ri
0: oda je afa
1: mo ngba to lo nsi oko yi emi o kuku mo ye safe ti member e ti mo kun lo tele oku ni safe to gba eh olodun kan fe sanu mi jokan ni mo ba si awon balabe so kini to kun bi ele ni mo ba tu si kan an koro ni mo ba nbe ko lopa ti wa dayan duro won ni mo ta ta mo ya to gbere lo o bi rin o bi rin lori ona ke ko n teke to ni o to gbe mo ko ma koro me mo ya fi form me ko
0: hello
1: how are you baby
0: how am be e ka
2: so
0: yes sir e ka so sir
2: ah ori mo le daru
1: ah mi jesu ah mi jesu
2: america
1: era sir
2: mo kan sara si joba pe yo me se wo le ye te wa si ule ye nikan
0: no
2: badan mo po be ka yo to pe mo fi se se wo ri won won e mo le yo kan o e ku
1: thank you sir
0: 08097949
3: e da kun pe o ka ye fi o ewo ni obirin to ye poko re lo ya to wa gopo e pa olodum mo je asiyawo fe ah ti wa ye bi abesun gba to wa da le pe bo ni nkan to wa mu obe to gun opo re pa ah ni siyawo fe o
0: ami olodum ami e seun adupe hello e ka san o eh se pe yen duro bayi eyan na oju is salo is running away hello adupe
4: ami so go mi to to
0: o nje yi o
4: ba lo yen ina ba lara yan ami
0: ni pe na yes sir
4: olorun ni do baje
0: ami olorun
4: ta bo ni pe ko ba wa yanju e daada olorun ma je a to re olu e mo
0: ami e seun oju opo yen o han mora won bakan je n gbiyanju boya mo le ri pe eyo kan mu si abi kin dide bayi ni 08097949 okay hello
5: ele ka san
0: yes ma e ka san ma
5: e ku to
0: ma
5: do ni abi de ni se la mo se la to mi ya le
0: tan gbo yin ma
5: ele ti mo fe mu nbe ni ti omo odun mokanla baba re to tari omo to ti sai si e ri pe ma yen larun opolo ẹri pọ láwọn ọpọlọ ọmọ tó ṣàìsí tuntun wá mú ọmú gùn ẹri pọ ọpọlọ rẹ ó ti nílẹ díẹ àti bíi pé ẹjọ fi lórí ọkọ yìí yẹn ti kúrò bẹẹ bóyá ló jẹ ká máa kọrin àkọjù.
0: ṣe ẹ láìkì bó ṣe kọrin.
5: orin yẹn pọ jù bóyá kẹ ẹ sì fi
0: láìkì. orin wo ló kọ.
1: ẹjẹ lami wá instrument.
0: jẹyìn gò láìkì
1: ẹ. ẹ bá wá instrument.
0: ẹjọ tẹ bá ti fẹ ṣe ní mi ẹ pè wá.
1: àbí wedding.
5: Ati
1: ẹ fẹ oníbàjẹ
5: ma
1: tẹsíwájú.
0: Abi o, ọdọ ti yá wa. All right now, ẹmọ gbọdọ ẹjí tí FM 94.9.
1: Síyá ká síyá.
0: Síyá na, síyá na. Mo mọ ẹ, mo mọ ẹ, na mi go ge jẹ.
1: Mo mọ like ibi ẹran bá wà.
0: Na mi a go ge you jẹ.
1: Thank you.
0: All right now.
1: Adi ale yi si.
0: Okay.

gangan ko ye yin le suke ba wo rara e ma je nsun yin okunrin lomo yen ngba ti oju wale odi omo wo iya re korokoro ai iya wo omo re korokoro ai uni kadu ku ba saragiri eyan ra le lati gba yen ni nkan sa wa mejeji o plan on plan no plan planning ejo e underline correct english e be pe emi se english sisa I did omicnomics oye nkan ta fokan si ta plan ta blind ta plan o se bere ni esi wo lo ngbo emo iru kile yi leyin osu meta to ti posu meje ti omo ore mi ti ngbodo mi ko ba rise ibi to ti wa rise won ni ibadan office ti kun won agbe lo si branch bayi ni ilu ti o jina pupo o agree o ma wale a wa sodo mi a lo sodo grandma o ni access sodo mama ebo ki ko fi be lu si be jujuju laarin osu meta si meji to rise o ba de njo kan o ba ri mi my mommy ki lo se yin mo ni lati last 2 weeks ara mi o ya ah eyin nikan e de wa yan kan boya lara awon aburo yin eh omo anti mi obirin o jade nsin mo ran nise o lo wa do ti mi ha bawo lo bawo no se bo se se yin ko ti e ye mi but mo sha me para mi o ya ha weekend yen lo emi de ti lo si ile iwosan ko ye yin won ni iya lo mo mo be yo ire akari gbogbo wa won ni kini ojo yen teaching practice ta se won ni mo ti mu merit ipe oyun osu meta ti wa lara mi mi bon bi mo se fe so mi meni ti mo fe so fun mo ba bere si ni sunkun lemi nikan pe sa le mi yoro temi fun ya aya fi baba loke olohun sebi to fa nu mi pamo si re o lo fun 2 weeks ko wale wa pada wale mo se de ara mi ti se me pe mi si mo nkan to se mi emi na ti wa mo ti jara nu wa wo mi boya ra nfun ni o boya won so fun ni o boya o lala ni o oni mommy oni e ma paro fun mi oni ki lo se yin nkan bu sekun ni oni mo ti loyun fun e oni praise the lord ah oni oluwa o se ṣùgbọ́n ẹ̀rù ń bà mí kó tó di pé mo do away with it mo fẹ́ take permission bó mo ṣe tutọ́ sókè tó fojú gbà ni ó ní sista ó ní ẹ gbọ́ mi dáadáa ó ní don't try it àkọ́ṣe igi mi what do you mean torí pé mo jọ ọmọ kékeré by next year I will be 26 ẹ̀yin dẹ̀rẹ̀ 40 mi ni so age won don't try it age is just a number am I try it for your information te ba don si o dawo ah e gbe polo won o kola right away I'm going to call my mom and I will ah mo ba di mo ni ko sanu mi pa mi sile ma pa mi sita ma so fun ma me ti wo lo ngbo omo ore mi fun mi loyun sanu mi jide ma pa mi sanu mi Shanu mi o da mo si gbo. I will not do anything with this. Shanu mi. Shanu mi jo mo be ni shanu mi. N to gboro de ki la ti se re o. Ngba ton so fe mi. Ti mo ba ni mi

0: yin emi ti si oju opo sile o 09062949 sabi other line wa se nse oya e to ba bo si lowo nu gbogbo bo ba dele na ni oya let's go there hello
1: Ati so ni poro loku pe tabi so fun edi tabi so fara pe ikan ba ile sele.
0: Mhm.
1: Ko ti ojo sele ri.
0: Mhm.
1: Labi orun.
0: Ko so ntuntun labi orun mo.
1: Mo fi mo abi akun ma ba lo be. Olorun o so layo.
0: Ami.
1: Mo gbe ni mo.
0: E se. Ali, yo ojo opo yen nura won le pankere. Ba mi wo nkan to wa nbe. Ba mi wo. Hello.
2: Let me cast ma.
0: E kasan ma e ba mi soro soke ma.
2: Yes, ma. I call grand or mommy.
0: Ah, Eshema, God bless you, ma. Ah, I thought you know, Siri, better call Eshema. Hello.
2: Hello.
0: Hello.
2: Hello.
0: Eba mi soro soke oruko yin ati tesin ba mi soro.
2: Eka soro lati dugbe ni Joy lo soro.
0: Eshema.
2: Yes, mo kan temi ri nibe ni pe akosile ni ko se tase.
0: Kabiyesi.
2: Nkan t'Olorun be ona t'Olorun so ko fe rere ajo ti eni.
0: Hmm. Omo re
2: ko ti ba ni o ko ta won koko o te pe o ko joye da eda te pe yan go ko le yan won ma o ka o ko a ba o lo se sele
0: mm se ko fi sile bayi
2: gbo to ba ti se ni pa
0: mo ni ko fi sile kan se loku oru
2: a ko fi sile ni ko ga no ko ka na a ko sile ni a me baba to jo mo na ko tin ta baba 60 te ke ko ro mo bi for 30 years so te to wa for mo o mo bi 21 years lo ni
0: Ya ven so yesi. E se.
2: Akole ni.
0: E se. So eyan ara le ma binu si mi. Studio manager mi so pe akoko mi si lo. O da na. E je ka ma mu e lo le pe isele ta se ti ma fi goke baba tete je o sele. Ye! Isele ta se ti ma fi goke baba tete je o waye. Gbogbo n to ba sele se da. So, e je ka gba pe bo se wo Oluwa lo nsola. Omo yi ore yin ololufe yi Oluwa ye mi si obobirin afefe emi seri pada lo sile ipade mi pelu sudi ni ola ni ago meji abo si metabo ewo ada fun wa o dabo

0: ba se won ose tutun ni kaluku nfo fayo wi pe a tu gbadun ere idraya daada pa pa julo ba se sumo idije feya agbaye todu 2026 lori ede meta ototo lori ede mexico lori ede usa ati lori ede canada ni bi ti opolopo ani ogoro awon egbe agbabolu lati awon ride kokan ti o tin gbaradi ti n gba olore sore koju ara won lati mo gan nisan kini awon mo dalara kila awon oda nigba ti dijo on ba bere e ma agba pe lori ikanni ta wa lati bi jomelo kan won la wa na ti pe ikelu lori awon isori isori ati anfani ti ko wa ni lati jade ko ni isori won kan to bo si ipele token e ngba pe won tun ti lesi ninu dije le tori pe ba se n bara wa soro yin meji odela dota la won rere ti o mo kopa ninu dije fe yagbaye todun ni ti o wa je ki alekun ko da ba n ta ti ri tele tele daada gan amo bayo ngba ti se awon isori isori awon ti anti adabo le kokan e ngba pe lojo aba meta amu isori meji papo isori f ati g la ko papo iyen ni opin ose ita lo time sugbon loni a ma lo si isori e to tele nibi ta ti ri awon orilede kan rin kan rin bi orilede spain uruguay bakana saudi arabia ti mo cape verde lati ile adulawo to nlo fun igba kokko awon bi ta ma tori bo kiro yin re da towo ro le ko le gbe won dada niyan bakana karan wa le ti bi dj ti fry french open bo se lo nibi ti itan to ti tura re ko ani nibi ti andriva to ti gba kini ohun to wa je tojo ri re kere julo lati bi o le ni ogbon odun ti o gbe ameye dj ti slam kankan iyen bo je pe o bori ifagabaga ti e lojo aba meta oro soro re na itan tura re ko ni gbeyin gbeyin leyin igbiyanju to ti se kini to lule to se keji to lule o se leke ta lule lo pin gbogbo e Alexander Zverev lati orede Germany o pada lu aluyo lopin ose ngba to na gbe idije ti French Open ni ipele singles ti awon okunrin ki French Open ko debeyan duro na tori task ko ba gba wa o se se ka tupe kelu atawon kan mi to njeyo bakan na a ma so fun abi akoko ba nto awon karakata to se se ko tun faragba lara iroyin to wo ro le toni a gboro wa so gbe lo titi ka ma so nipa ide to sele lopin ose ninu eto dibo to waye ni isakoso ti gba bolu Real Madrid nigba ti Florentino Perez ati Riquelme ti koju ara won lori ta ni o gba aga lati ma le aju egbe agbabolu Real Madrid lo to lakopo leyin odun meta o le ni ogun bo se je pe ni sa meji ni ti Florentino Perez to tin se sakoso Real Madrid bo pelu ogun Olorun yo tun lo sa kan si pelu eto dibo e to gbe wale lopin ose to si wa nfi ase si wipe oluko ni o se Mourinho bo ti di oluko ni egbe agbabolu ti kan ti Real Madrid baba fi ri odun 2030 won le ma soro ade omi o ni se pelu aseyori ele ti o se Mourinho to ba se leyin ti o ti figida abelu aleyin to n gba isakoso lowo Sabi Alonso ninu sa kan dondu ohun awon bi dadan ni kadebe ka le pe kelu ati anfani to sese ki Real Madrid kan ni paapa julo bi je gaba Barcelona bo se po lori ko Real Madrid ni sa meji lera lera won e ma de wa gba pe nu DJ ti Champions League to je pe ibe gangan ni ko ti Real Madrid na ti soba le ko wa lori ti ati gba idijo nigba 15 ototo ipele quarter final ni etu ti rebo ni sa ti a lo time sugba afojusun ti sa to nbo pelu bo je pe nko ruko awon agbabolu kan le Dumfries lati inu DJ ti Serie A bakan na Ibrahim Konate to na fi continue Liverpool le lara awon afojusun ti ko ti Real Madrid ti an ninu labe isakoso Florentino Perez tutun kiroyin be ko debe yen duro ninu DJ Formula 1 lopin ose ati practice alakoko ati elekeji te de qualifying to fi de ojulowo odije gangan isele sele onirurun kan lati pekelu be yi ba ti lohun fi re sile fun wa lati dara lowo re le toni tori pe Kimi Antonelli fun igba karun le alera o tun ju aye loju o boya ka wa wo pe isemi kan ti lo ninu awon to tin lo gba tele tori te ba wo igbaradi alakoko igbaradi elekeji oruko iko Ferrari o han dada ninu kini ohun ama Isaac Aja o pa alafore o fo laarin awon akekegbe o si bo sara awon ti ayeye bi DJ ti Monaco Grand Prix bo se lo lopin ose o na niyan mo ki pe ka bo sinu kuru 32 FM 94.9 bi Bolala mi loruko mi Sporty Crystal amo awon atupale wa bo se gbangban ati bayi ba se gba wa loro le toni eyin lo da si nigba ti akoko ba to ma bo lojo pa ilu karati Facebook wa 32 FM 949 Ibadan 32 FM 949 Ibadan ba kan na lori YouTube ojo opo ikan na leto te fi di agbonbe eyin te ba nbe lori X eye to wa lori Twitter e dara po mo wa ni @abimbolalamid gbogbo ta ba fi sibe patapata ash egesport ben yo ba simbe asiko teyin san okalana abi teyin buta awa nbe ninu gbegankan ninu papa sele ti liberty nibi ti ese kikan to ti waye lana ogoro ija na lo ti waye nbe kaka le ni kaka meji kaka to fi dori elekeje sugbon ninu meji ohun na ari awon akoni nbe be na laturi awon to je ilu moka tan na tun dan ese wo ni ana lo je kin pinu pe to o to ge oro ise ti mo so njo ni ti mo ni on mo pada wa so pe won o ja ikuku mo toro le logbon iseju ki to gbe enikan bota ni igba ti ikuku to de gbogbo bi ti screw wa lara re akiko mi darapo ka to lo jina emi mo so pe nja mo mi nja mo e ka wa le
1: akiko mi darapo nkin yin kabo so re te ge fun ti role to ni e ma ba bo
2: ka fe wa n ba le loko ti mo je mo ba
3: Islami
1: alajimo ke usa
3: ilo
1: kin ka
3: go sori akoto
1: ite
3: na.
1: Bo Krista.
0: Sa.
1: E ja o.
0: Oja.
1: ati fonule ati da social media la mu
0: e ti fe ba ja gan mo ti ni work of o ti lohun ja tele mi mo to force e
1: o ti lohun ti wa ready ati ja ba yo
0: Nigeria Boxing Board of Control akiye kuse jere glorious boxing promotion e kuse galio ladayo e kuse ati gbogbo team officials patapata la na ati fi ori oko so duro pe ija yen
1: gbogbo training ta wa se atemi
0: ta se la won ti ri pe fe je tele mo ni mi ja mo ni bayi ati mu awon oruko mi da de sira next je ton bo ba doni sin e ra won yan kan won ni ki nbe asiri ni royin yen sugbon ni ti mo ti o lamidi won ja mo e pa yan o lako to ba pe mi o ki ka ni mi o ki se announcer to pe mo igba laye referee ma ti stop ja yen tipe tipe ngba ta meji nja ta wa ko igbe sira wa ti ta gidi de
1: waju o se face mo
0: mo upload di e ta ba se ton ma fi yo ko e ko wo lori phone ni raye te gbe sori phone tan I'm not lori ofe ati wo won be lori social media ibi ke bi ke wa mi si at abi mola lamid ke lo gbadu e me ti ba si tun raye ma tun upload awon itoku nede kan katona mo ti darije ko sogun me ko so te mo promoter wo lo wa emi le pa mo kan wo bi ki se ndo pe krista emi ati avito n ta gegan gba mi labonu gan mi o like e ni mi o like e aje ikuku oro mi o lo pe mi ti toto ya e ja ka ko sese gan toru pa tu ti de nowo role ti ferrari
1: atokun
0: Florentino Perez
1: Ben
0: Sinoko ah ye for lore re ise po ta si ko ma je wo ko anu agbo iya gbogbo
3: yep
0: e sumo gede
3: ogere na
0: ko lo
3: nbe
0: waju mi ni e ma so se ti e bi ta ku ra ba le
3: fun loyu
0: e ma faja o so Florentino Perez ti gba isakusu po oloyin eda won wo eto dibo ye bo se lo Erikwemi o ti mu koja 1/3 result 35% legendary Perez only 65% nkan kan gboro ma sele nu agbori amadi ti o ti awon eyan kan lorun to je pe idiye awon eyan to fe ki Perez o lo kuro nbe yen over 35% definitely ti ba se pe power of incumbency o se se ki eniyan le play game ki Erikwemi yen ko house Perez go ninu Korea Madrid kini baba to tin se rebiribi lati joy bo to sasiyori ki lo le se ti awon kan fi so pe o to ge abene ko pile laye ni pe o ti lu gba ti etan
3: ta ba ti eni ka wo baba ilele yi
0: ola ni ka
3: baba ere won ti o ti dagba ka de so a ma so pe en to tupe ju ninu Korea Madrid ton ti fe over 20 years ninu Korea Madrid
1: 23 now
3: gege bi e to je are ninu Korea Madrid e de ka wo lo to la bi baba ire e je ka wo ribiribi ti Korea Madrid bo ti je big club te pe ka kiri agba won recognize won to ba di bi pe won pa wo to ma so pe to ni revenue ju Korea Madrid na ni o wa npa koko lo to ta ba ni ka wo bayi pe ni bi me ni sa meji se sa meji ta lo ton bayi ati tele ati to lo a ma pe Korea Madrid won o nkan tin bi ta mo won si ohun ko ni Korea Madrid se lo ele ta wa en to de je en keji le lele ko won na fi le ni 35% emi fe le so pe boya the future is bright and then power of incumbency yen na wa nbe to e pa are to ti wa nbe ni te ba de tun ni ka wo bi baba yi o se nse bo ati ma se bo ninu Korea Madrid atan to tin ki leyin ni o atan to wa to ti to ye pe won ti file seyin seyin gan ara nkan yen na tukun to fi je pe nkan ma wo lo ibe baba yen so pe ah Perez na lo si ma wole pe to ye pe okay o Ronaldo o pe Mbappe ko ma bo sinu ko pe Mbappe wa o pe Ronaldo ki gba na lo ki Ronaldo wa sinu ko gbogbo awon loruko loruko loki loki lo ti mu wa sinu Korea Madrid ṣugbọn ta be nkan to wa sele lowo ele ba ti mu file pe boya awon mi pada leyin pe lati pe won lo ngbe ise daada Korea Madrid o ti egbogba on galacticos ta mari tele bayi ko si nkan to je mo galacticos mo te pe en to fe se ngba na ta ba so pa sabi alonso to fe se bayi oke e bu ra won agba bolu to se de te pe nu ohun le ka ṣugbọn baba yi o se gbo galacticos ta de ma ro tele je pe Korea Madrid o mo ngbe jare to ma je pa won ogo ni isiku si galacticos mo won kan lo ra won agba bolu awon to de je pe oke won lo ran lo ngbe lati club kan gba bi and oruko ohun to ni amadidi nje lo ile ita wa ṣugbọn mo se pe requirement yi na lele ohun na gbianju to ba je pe kolon da ni to pe o baba emi si wi pe to ba tu di ni to tun bo o tun le lo fe ko abi to ba pe aisan ba pada gbe baba gbe lo pe ah ipele ewo o to ge
1: omo le ti se boroboro
3: eh ni nkan ti mo fe le o ko le o le de Florentino Perez gbo ko ma tu contest gẹgẹ bi are korea madrid niyan to e pe aba boya yan ola ola teyan tin je sugbon ka ni pe labe ola be baba I korea madrid la fi recognize for gẹgẹ bi the biggest club in the world
0: e se gan ni ya wa mo je yin ni masa kan to pari madrid
3: masa okay no wahala
0: Eri mi kejoko masa si.
3: Nam. Masa
0: si ko. Se igumi.
3: Wo se igumi. Ferrari. Kama jama don
0: bi. Ferrari.
1: Adokun.
0: Ah, owi be se be ni Florentino Perez. O ti dibo ti wole nsin. Fair transfer la mo baba yi si to ma nse. Ti o shake market. Ara introduction to you make ni sin ni pe Mourinho ni se nibe. Konate onbo. Dumfries onbo. Awon player mejeji agbowo eyin ni won eru ku ti Mourinho ma nwanu black lele nje eyin lero wi pe egbe agbabolu Real Madrid mi o so nipa Perez o Madrid stars the fans se won le bi e ki Lamine Yamal ko ma fa won lapa bi bayi ki Godon ma fa won lapa oke ki Mourinho wa ma pack I boss ko ma play defensive game adun melo lo ku ti Mourinho lo ba
1: mi wo ni wo bi wi pe olukọ ni se Mourinho ma gba defensive game ninu ko Real Madrid ni sa to nbo o toro to wa nbe ni wi pe isowo to fi ma play koju iko Barcelona o ma yato si isowo ti won fi ma iko Barcelona ma gba won labesa ko so olukọ ni Hansi Flick tori isowo to ma fe fi play iko Barca ko ni fe jade ti won sugbon awon agba bolu to ni lasiko ta wa yi ma je ki ansa seyin gba counter attacking football ko work dada isowo to fi ma ko iko to iko Real Madrid should ni sa to nbo a fe sumo isowo to fi ko iko egbe agba Tottenham Hotspur shoji nigba to gbase iko Tottenham to ni awon agbabolu bi Harry Kane ati Son Heung-min ten le saire o ni wo awon agbabolu be dada ninu ko Real Madrid bayi ninu Kylian Mbappe Vinicius Junior ninu ti be yen so awon Bernard Johnson nkan kan time yen so emi wo ni wo bi wi pe lasiko yi in to ma lo niyan Madrid ma sa pada seyin lawon igba kan in to de ma yi pada ninu ko Madrid o ni wi pe defense line won ni sa
0: to ko ja doja kan lo tantana ta ba de pada e le bo loju dada te ko te po 32 FM 94.9 Canada report show no I'm Benny Laughter House okay tete premier Makola Lubad eja lo wa ka para e ku kale
4: ma wo mi bi mo se fe yin
5: mo n gba 32
6: FM 32 FM 94.9
7: Oya shoppers, make una hear correct gist. Maggi chicken flavor promo, don't land o.
8: Buy Maggi chicken flavor 50 double cubes pack and get 10 extra cubes free.
7: Yes, so, and if you buy small 10 double cubes pack, you go get 4 cubes free.
8: Now more rich chicken taste, more enjoyment, and more value for your money.
7: Rush go your nearest shop now and ask for Maggi chicken flavor promo pack before you finish. Offer valid while stocks last.
8: Me and Maggi,
7: so good together.
9: I'm going to

0: ah apa fe wole simi la mi lomo
1: egun oni kemo orisagbe sodi aboju pa
0: asoti nta wa dagba banu njo temi ati kuba ni ekan ta yo mo po nse aye njo ti padadi mi lo ti si je ni amọ kan dodo oru be fun mo ajalura won o wa ni mo ruko kan kan be akari abalaide ayola mi o won awon ile ma yeye en lo ta bi owo da ko yado temi na wo
1: olori eyo
0: ha
1: la bae
0: ko e je ma wete we alori ko gogo ko igele nke eyan lolufe wa oko adiroti adun ki alejo wa e mu gbagbe ta ba pari mo grip mo je yin mo sa o je dodo awon lomo to mo wo jamu oni gba jamu to mo bo abeji ka ti o ja seye tan roko mo je ope tan je ra yi o je yan alaji ba ti da dodo first bible limited aji lati adiamo lo eda america aji mo sura adiamo re musulumi ibadan oga so lo pare up gunners awon je ki bu gunners ni e lo life ni si alaje ko te mo de tan Betty Fashion Concert, you know the challenge. Alaji Abdul Latif, Adebisi Baba Alubarika. Ijoba le yen wa, yen wa ni joba. Gbogbo mo lati hotel, lati kete de sale patapata. E dori si ama mi. Alade wa. E dori awon GM lenu gate. Maka kan yin lara nbe enjo kan sogin le logidi ni. Ah, aki won o. Ah, gboro ma ki won kure, ma bare laye gun. Sheik Ali Gumi amoju ero mi fun design you know. Se na ya photo mi late kan e ma fi han o. E ni kankan o. E n gbe mi sowo short ni o. Awa ni won pe ni eda abi Mbola Lami. Won ni jin gbe logun Olorun. Alaafia lajo ma wa. Ah, edidi mi tan o. Edi awon ara le wa ni o. Oga to poto si bi enu dele akibode dele jile ba mi dele Zakios. Oga pe 60 50, okay 56 ni won pe 56 leni ta ba ti ku mi e pe ijile ibi ta ba fi party si won so pe titi 7730 ama gather si bi kan to ma ti wole fun program e bere fun ra yin a jo pade be abi bola nbo nbe e ma je ku le logo olohun
1: omo so ilawe
0: many happy return sir
1: omo ibu wele wele lo de lado what give
0: 56 o kere nu aye
1: what give adaro
0: ta se tun wa lala afi aba o yawo belle ta omo belle ta ko si si yonu ah olohun to binu aye wa o oda

0: ajo bi mi odun yi gbogbo ojo bi ti mo ma nse laye lati gba ti mo ti gbonju papa julo lati gba ti mo ti de ori radio ni ogun odun o le pupo pupo seyin mo ma dedicate e fun gankan ni todun to lo eh oni bi ta wa
1: hello
0: sir
1: Ikoko omo ti wa dagba se roye o
0: omo kekere ti wa dagba se aye
1: ile ijile ti wa dagba se roye o
0: omo kekere ti wa dagba se aye
1: ije wo la bi na se aye
0: alida
1: ije wo lo da yin na Dera yi ga olutari ki na
0: ti o ki n wo pata mo ma baby e n bonu
1: iku ma komo fole momo ipe dagba o omo kekere ipe dagba e ku riri oni
0: e ma se o
1: I wish you more long life and prosperity
0: amen
1: o ko jesus e ti pe ni ton
0: amen o
1: e ti wa loke eni wale
0: amen
1: agba lowo olorun
0: amen o amen o
1: jesus oluwa wa
0: atari wa n sadura fun mi yi
1: Mr.
0: Meji. Mr. Shegun. Ojo,

ba so po hun eri tawon yen tin bere location location ladurun ta se ni mate ri yin ti mo na egbelegbe million wa le lati so fun yin abe ojo bi mi odun yi mo dedicate e fun awon mo ati awon oluko ti won be ni ibi ti won ji won gbe si Olorun wa wo la ojo oni tinu mi ndun yi ba n release won ko ti e fi se bonus fun mi awon to ti plan nkan gbo ngba to ba fi dale ma ro la pe won ti de pada sile won bo si se ti awon adelabu orin da tun ka ni ro le tun ni agbara lo sa mo yo wa mo so wa lowo eni ta so

0: Baba of blessed memory. Olorun forun ke.
1: Oran ti ojo abi mi.
0: Olorun ba mi ba mi se itusile fun awon omo ti won be ni gbeku. Omo ile eko.
1: Aya jerora lori mi o.
0: Je ki awon na le ni ojo ayo to tun po loke pe. Awon oluko awon principals. Awon teachers. Atawon to ti ba isele yen lo. Olorun ba mi ala ora bi.
1: Jo orugo.
0: Jo.
1: Eloju abi.
0: Jo, jo. Ba mi seto bi won se pada sile loda won obi won. Tawon na o ti wa pada wa ninu ayo. Gbogbo eyin ta jo je omo monti mo kiyin o. Ojo ayo wa yo le mo lekun si o sijo. Eh o ti wa wa coincidence. Jo Monday na la bi mi. Ni tun ni Monday. Ni bi owo bi ago bi 6:30 ni mo dele aye ijo Monday yen. Mami mi lo so be o. Ile wo san kan to ni oruko to gbadugbada le Ibadan. Oni koda. O tun ba awon apere kan de njo yen. Se ja fi yen le dijo mi. Eyin ta fe ki mi fun ojo bi te fe wole te raye wole e je fun yin number te fi pe mi. 08096655666 for birthday only nikan 08096655666 beta 08096 meji 5 meji 6 meta. God bless you. Ojo ayo tin na o de la se edumare e ni kusona bi e fun yo ale mo dupe. Ja ma rele.

0: oko mi
1: iyawo mi alalubarika
0: e dakun ejo mo te koko fe bere na
1: o ba wu oni ko bere lo wa
0: yin oko mi le ti mo ni ke gba nko
1: iyawo mi o jeri mi me fe ofun wahala
0: se ri mo ko fe ke se koko fun mi ladugbo yi soye yin
1: esun mi le se
0: awon golo milk ta bo oko mi
1: yes ke
0: mo fe ke lo ja e ma wo pe
1: ba ta ba se mai mai
0: be ni ka fi se mo
1: o ya ejo tori olorun ilowo to ma se mi ati yawo mi
0: aso wedding wa ni
1: ejo ma lo soju opo facebook iwo elegan lo wa aso mi ati yawo mi
0: aso wedding oko mi
1: iyawo mi
0: odun ke lore ta segbe yawo
1: o ti mi lo gbon odun
0: se gbo melo ni won ti bi ninu yin ladugbo yi
1: adun ni kenke jo kilo ni emi ati yawo mi discuss oro aye ri alowo
0: which adun ni
1: which adun ni wo
0: ko mi pole which adun ni
1: adun ni wo o skeske laye ara re
0: sobatek I don't want to show you here
1: ah
0: yes
1: sobatek o tu wa be
0: omo deni
1: wallahi ma pe inspector general
0: eh we lo fara re ka le ni
1: oya sobatek ma lo ya gan ku be ni
0: tabi
1: ma lo be
0: tabi ni arrest police station to ba sumo
1: tabi police station o ba sumo o ko so pe o ti koja yi re
0: si lodo awon eni ife
1: nonsense e so ba oko won oko
0: oh woko mi na wo
1: oya wo yawo mi
0: wo fe aye mi
1: sori
0: eni bi okan mi
1: se ajora
0: bi imumu
1: ah ara ti bi to so ba deki o sese bere
0: eni ti o le re ni gbo wole lejika
1: tu wo fila tutu yawo mi tu mu wa fun mi
0: oko mi
1: yawo mi alalubarika
0: igbese aye mi
1: ara ara di mi ta so ba te
0: love
1: o ba je so ba te kire be ni owo yawo re ti a ma gun lorun
0: eni ti o mo nkan to fe
1: o mo ife
0: ko mo oko mi
1: so ba je di o mo ife
0: awon eyan yi e kere nitori pe e mo nkan ti fe so se ri ta ba siyin loju unu
1: so ba te ki o ba mo ife ni aimoye se wa ma ba yawo re se lule
0: ah Jesus wo lo gbo wole lori da mi lohun ati ni gbogbo ara sori itori pe oni oko mi bi mo se nso fun yin agolo milk yen mo fe ke lo ja ki eti gbogbo awon ara adugbe ki won ma le sun
1: mama se oro oro owo
0: o si oko mi bo ni o ti tun dile kan si to ba nja
1: owo owo owo owo owo
0: ko tan so tan yin
1: so ba je ki solorun fun o ni ru energy ni
0: ariwo yen o le fi ma ba kuro ladugbe mi atoko mi lo ma ku ladugbe
1: oya ilawo emi ati yawo mi lojo opo facebook se ajora abi ajora ko sibe
0: oya ma ko ko ku ko ma ko iko ku ko mo ye pe nkan to fi ni lo phone e mo niyan
1: o ba ko ko kan ba wa gbe obi oga lule
0: o lo niyan
1: wo
0: sori
1: laye re
0: to ba lo ko iko ku ko bi mi se nwo en bi bayi se o gbo nkan ti mo nsa oko wo ni kini adagololu kilo se bobo yi na
1: so ba teki
0: se wo mo bo se n jagololu
1: ohun ma la fejo re sun yeye re
0: ma lo fejo esun ani go and reporter yourself to the nearest police station
1: oya so ba teki ma lo police station be ni
0: lo be yen
1: la so po o ti se a
0: ibe ni ko sun o ma wale o o di gba ti ba to so pe ko ko wale ko to wale o nearest police
1: station la so ni logo ma ma leju mo
0: jo n ba re rin tele oko mi se n ba re rin eyin le fa gbogbo ele
1: mo fe ma lejumo
0: lejumo danu
1: ko mo pe o ti tera re ni waju idile
0: uishi uishi
1: why you by the way
0: oko mi
1: iyawo mi o
0: awon se te ma se leni soye yin
1: on ba wu iyawo mi oni ke fi eleda mi po
0: ma de lo dada
1: mo ti gbogbo re sile fun o lo
0: o se oko mi ma lo to ma ta won ebi e lorun
1: Jiwasco mo ti fi gbogbo re sile fun o lo
0: oh my love
1: oya la foju ara re lo nje ni facebook
0: wa wo wa
1: owo iyawo mi esi egun nibe
0: i lie
1: oya so ba teki lo mu photo iwo ati iyawo re wa bi nti di mora bi ye
0: eleyi eleyi
1: ibo lo ti ari
0: ole o si to ti sa lo nle
1: oba yo fe fun oni 10 million o le ri
0: laye
1: oya la mu photo la post re
0: eh kini nkan na
1: kilometer
0: ki eleyi ti o mo sori
1: oya kae for app
0: ma ko no bashiri re na
1: mo fe le asalo be n ba ti ke kae for
0: bashiri re e lo darapo mu wa loju opo ayelujara ke ri pe follow wa tele wa soye yin sin bayi iwo to ba ti mo wi pe o kere so ti yo gbogbo eyin omo 30 eyin omo 40 eyin omo kekere to ise bi be eyin omo 50 years e kere ni bi bayi
1: be ni
0: eje kago AJ Cargo sorry
1: oh yeah AJ Cargo ita
0: ita oko mi ni ko jade star
1: palekunde
0: love mi ni ko palekunde
1: mo ni ko ti lekun
0: oko mi ni ko ti da kilo sale oro bo kekere la nsan bi bayi ni kilo je
1: e mo won pe ni agape lo
0: oko mi ya to fa won agba ko love oko mi gba o le ma gba le nu le
1: iyawo mi je ki mi sare lo se tori mo yi ko fun mi lowo ki mi fe ra ibale
0: mo so fin pe te ba ti ji la
1: ibale nu le ti gbo
0: mo so fin pe te ba ti ji la ro to force ni pe ke oko gbagba ke gbale be se mo pe te ba ti kokko ji te ma do bale te kimi
1: iyawo mi si gbale mo
0: je mo ni la ki so fun yin be se do bale kimi lana yen e kimi dada be se ma kimi tele ko mo ipe ti ngboran siru awon eje kago ile
1: ni
0: omode ni won
1: laye
0: oko ma je ko darin waru
1: won onwe on ba sasi mi gan ogunrian eyin la ma to mi
0: ko ti e le mu oko mi
1: en ba yi oni ni amu ola ni otun la
0: se roko mi be se nwo yi se roko mi be se nwo yi ibi ti oko mi ni agbara de transformer adugbo wa in to je kan foko mi se chief tenant ladugbo eni
1: beni
0: owo kan bayi loko mi fi gbe odidi transformer toko mi fi wa gbe transformer kale bayi tori eyin te ba nwo oko mi ke ma lo se ni yan ma yan ma
1: oniyan kekere ni mi
0: tori ti oko mi ba o ba se si fi owo ko for yin let it banu bayi
1: so ba ti won mo mi lejumo
0: be ni oko mi a lu eni
1: je so fun mi ba ire wa lale
0: transformer ton
1: so pe olodun ke yawo mi
0: be ni transformer ti won so pe ta lo ma gbe bawo na se ma dawo ladugbo owo eyo kan ba ni oko mi fi fa transformer oko mi si gbe kale
1: ni ara adugbo ni aje mi o
0: be ni won speru ojo yen ni ti pi oko mi ni baba rere baba ke baba rere baba ke
1: la bere mi ladugbo
0: nigba ti a fe sodun leya awon kan ra malu bo wa ngwe ni ti o ba won pa se an pe blade la san bayi blade bayi loko mi fi be malu o si ku malu merin o loko mi ba won yan pa ladugbo be ni pelu blade blade ni iko ti e wa nu malu yen komi so ranti pe oko so fun pe ku malu yen de ku
1: o de se bayi
0: takata ni se ti oko mi ni agbara
1: ko sora re
0: ko ko so ara e emi ni kon o loko mi bowo fun tori pe laaro to ko mi ba ti
1: beru yawo mi
0: oko mi a do bale
1: akin sabsin e beru yawo re ni yawo re fi sapale
0: ha ka biesi oluwa o
1: sabsin e beru yawo re sapale
0: be
1: la ka qurani la ka iwe mi
0: mo awon eleyi won ka qurani won
1: se no ni komo yo ba ka qurani
0: are you kewu
1: are you kewu
0: you are not kewu and you are not ka bible
1: ohun elege oni qurani pe obirin
0: chickmus what are you doing here
1: o ibo ni yawo mi fi
0: a do you doing here what are you doing here I don't want to show you.
1: Baya mi mo iko fairly
0: true. I don't want to show you here.
1: We are going away.
0: Oko mi said gone away.
1: I said gone away.
0: Gone away. What is it? Really what?
1: Really what?
0: Really what?
1: Only level 22 o mi send ege.
0: You this boy.
1: I don't know you.
0: Oko mi.
1: You are onisese.
0: E je lo gba let mo ni ke
1: gba. Yawo mi je ki mi jogi lo.
0: E lo gba. E tete tete.
1: Mo gba pa ofin re mo.
0: Then kini ige wedu yen edanu na.
1: Ah, ye mi o.
0: Egbe ke lo danu etete mi o like be se ma nse.
1: Ah, oh, mo binu yawo alalubarika.
0: Oko mi etete lo. Go.

0: How come me?
1: Iyawo mi alalubarika.
0: Bawo ni nkan ti mo ni ke lo
1: se. Gbogbo re ni mo ti so le expect re o.
0: Agolo.
1: Tori Sobatech mi fe ki awo enu soro udile mo. Mo fe doju ti Sobatech lori oro ule.
0: E fi Sobatech le jare.
1: Cornelius mo fe doju ti o lori oro ule.
0: E ma pe Cornelius gan. Omo kekere omo jo wo lo ngo te ma pe soro.
1: Nonsense.
0: Sebi yin.
1: So ti marriage ni.
0: Sebi mo so fun. Mo so fun. To ba lo fo mo kokan loyun. Hey!
1: Mo ti mi le jumo Sobatech.
0: Fọmọ yen sile mo so
1: pe. Me fe ki a ri mi gege bi alarin fun.
0: Ọkọ mi o kere si e. To ba nbu ni sabi to ba nna awon
1: yen. O ba jo wo Olode o ti fun mi le ni boya ko calculate gbogbo owo owo re ko wa gbowo re pada.
0: Owo wo lowo to fe owo fake. Ọkọ mi ti o ri po owo.
1: Se mo ri na ni.
0: Owo ti o wole sakanti.
1: O je pe yan line ni mo pada la fun.
0: E ba kan bo yen se wole sakanti bayi o ko o ton red ni. O ko fake.
1: E si wa ma se gabi gabi si Sobatech.
0: Ta ni? Ani owo eleyi omo je tin ba ye pe kiyan kan ma ko mada pe yan gbe raga se bi ni to ba kan to pe kiyan kan le so pe ki ah okay owo awon mi eleyi sure
1: mo ti bi pe oga olopa sori oro
0: pe oko mi fi sile
1: mo fe jo loju ni ma bi yan ara dugbo kan mada bi pe boya ikani mi
0: ta lele oko mi
1: yawo mi o
0: oko mi
1: iyawo mi o
0: oko temi
1: iyawo mi alaye
0: olufe temi
1: eni bi okan mi
0: igbesi aye mi
1: gbogbo aye mi agbekele mi re
0: se oko mi
1: na na dugba wa ni church oyin ki mi agbadua mi ti adua iyawo mi ba ti gba mi esun mo mi wa mo
0: chickmos
1: ki o ba da fun iyawo mi ju be lo aran emi na odun mo ti fowo obe mo sile sile an ba calculate ati wodun meji atose meta
0: obirin to ba gbowo obe lowo oko e
1: se iyawo mi ni mi lara ni
0: se mo
1: ko eyan Sobatech n wa mi binu ogo mo gbe wale aye
0: won binu re awon ota awon eyan gidi baby
1: emi binu ogo mo gbe wale aye n sese bere ma fi fori ma fi le yin ko la
0: awon eyan gidi baby awon eyan to mi sin awon eyan olohun to ba yusufu awo ni geraga gogo
1: serupo eyan olopa ti wonu olorun toba so pada wa
0: si kene olopa tun ti gbe
1: ma tun lo paro mo gidi ma paro mo
0: tori mi o mo nkan te nbinu wa si ladugbo yi mi o mo nkan te nbinu wa si ladugbo yi
1: eyan radarada ni pe aladugbo abi
0: tani mo so mi pe owo lasan bayi o ni oko mi lo fi gbe transformer owo lasan bayi loko igba ti awon ton fe se na ton wa so pe oko mi ibo le fe ki ngbe si ibo le fe ki ngbe si won ni ibi oko mi si fowo gbe opo na ta pe won ri won se gbogbo e ewo se pe won ko awon opo na kan wa to je pe o se food
1: igba mi
0: to se ka
1: oba yi face ri a lo ma de wonu transformer ma yi ma se para
0: ina
1: po ina de ato
0: cherry nkan to sele ni pe e ma si
1: Cornelius jo omi wash
0: re ara lagbara oko
1: mo da soro wa nile inu bi mi lowo
0: boya bi boya bi
1: o da pe ma se gberaga
0: oko mi ma gberaga jare boya bi jenu church malam rofi sheri nkan to wa nle sheri oko mi le
1: oya malam rofi
0: emi mi ni
1: ijo wo lara yawo re ti bale ti yawo re faramo bi
0: yi sara ti e gan le bale ni eleyi
1: o ba je iwo lo toro mo yawo re be a ma gun yawo re la
0: o mo lofa oko mi ko mo to lofa azimi pe o mo
1: so fe ma bribe o ya gbegbe alabare kuro legbe yawo mi
0: oko mi se ori ni this boy eni bi okan mi
1: yawo mi o
0: a mo kan to se
1: se ka sakara ki mi lo re wa so mi kin wa lo lori okuta olo
0: mi o fe ka jagara boyo boya ka je
1: ase ki mi la re ko anti mi jojo anti mi ma lo me ni mo le bi jodo yawo mi mo wa
0: ki le ti pegba ti mo boko mi soro
1: o jo yawo mi de san mi jojo iyawo mi wo eni mi lara
0: oko mi le anti
1: iyawo le ra aso fun mi
0: oko mi le anti e
1: je o fi la yawo mi sese ra fun mi anti mi ma lo jo nitori olohun bi means anti mi bi means ma da soro jojo
0: ori oke temi ati tun jijo lo o lo ti fun mi
1: iyawo mi ori oke won ati orere okunrin ojo lo iyawo mi ko gbagbe re sinu bagi ni awo gbe de mi lori o de wa je size mi
0: mo ko ti e so fun eniyan ni pe oko
1: mi anfani mo mi je lodo iyawo mi iru yan Sobatech on ba ni iru re ja ati si oyoyo
0: oko mi
1: ati mi jojo mi o pe ni di owo re ma lo jojo
0: me be mo le bi oko mi
1: yawo mi
0: e da kujare e lo ra gure lodo
1: sori bi yawo mi se bi fi respect ran mi ni se bi mi si
0: e lo ra gure lodo yawo
1: so le fi respect ran ko re ni se
0: e gbe tete lo jare tori o da kun lawon gbin tansin o da kun won ni gure wa fun won lati je e tete lo e ma pe o
1: mo su go yawo mi

0: 2FM 94.9 kọni ta tin de ri po sonu mo tun ki wa wi pe apo ose tutun yo pe wa lase olojumare gbogbo awa aya loja baba loja ako gbianju yo rorun fun alase adeda yoruba duro na leto yoruba rewa yoruba wu mi yoruba wu mi jojo mo ki gbogbo eyin ololufe wa le ko si pe atuka bo lakotun sori eto yi olubi npe fatoye lo ko mi ko to di part ma wa tesi waju eja darapo lawun ju opa ye lu jara wa at 32 fm 949 feyin e wo wa nbe be na le le gbo wa ni radio garden bo je oju itakun aye lu jara wa na ni www.32fm.com.ng e ma gbo wa kete kete nbe awata wa wa loju opo facebook YouTube, Instagram, darapo mo wa. Efa wile yin si ke si tun ba wa salabapin re. E tele wa ke follow wa bi asa awon elede gesi. Olubi npe Fatoye loko mi leko si. Yoruba dun leto. Mo ki wa loruko gbogbo iko eto Yoruba dun. Oluwa gbe mi guide owu. E je nke si ka towo ninu tose to koja lo. Ka to tun tesi waju lo seyin.
1: Si o si o. Seyin. Atawon omo pelu olopa te fi nlo ti ami yu re rin yangi bi wi pe ko si nkankan nigba na ni koburu liasu lo ba da abe ni duro ti o si bi pe se o mo ri ni oni ton salaye ibi ti o n gbe ko sai to daruko re pe ore oko ohun ladugbo ni won pa rojo leti ami yu oko si fa wu lori oju ti lori iwa to wu nigba ti olopa ti ri idi oro tan o yo panpe mamuga ri jade latapo o si ko si ti amiyu to pe ara re ni samusini lowo
2: eja ni so nle
3: yoruba dun
4: yoruba dun

nitori gbogbo ile ti jo kanle tokotaya won rora ku ku won si pada sile won pelu ibanuje loju ona ni sade tin bohun le oko re lori nigbati won dele ni oniton to tun be bi pe ki o fowo wonu o tun seleri fun pe ki o fokan bale bi pe o di dandan ki awon wa woro ko sada nitori bi ina o ba tan laso e je ki tan le kan ti amiyu o ti we won awon olopa lori wa loro awon omo re to ko lo si to olopa ko re ni beeli re titi ti won fi gbe oro re lo si kootu ojo lojo ti won dai won odun meji fun nitori iwa to wu ko nbe ile ejo pe ki won siju anu wo nitori ko seni ti yo ma toju awon omo meteta ti yawo won da sile gbogbo bi o ti ro ile ejo to adajo ti kawe idajo o si ti jade ise awon olopa loku lati tari odaran lo sogba ewon nigba ti sifawu na ti gbo nipa ohun to sele si oko re oloje ki ohun na wa sile ejo leyin ojo keta ti oko re ti rewon o ni won to ku awon omo le lowo ori kerin loju we kokan le logoji iwe alejo akole to wa nbe ni aki mo rin tironu tironu nipoju rin ne bi ise re nitori ohun ni oga ile ise fun sade lanfani lati wa nile oro oyun to ko ti ko waye en fojo ojumo ko irunu ba tokotaya laaro ojo na ti poju de ibi ise koju ogbon iseju lo ti o fi gba iro ilekun kikan ta niye o toludan lati ta ko ni ton wole bi tolu se wole lokunle ki poju se ko si nkan ki ma ba si nkan lo je ki n wa ri anti sade nko dada lo wa bawo ni won to se wa bayi nipa apo ti won wa bakan na ni gbogbo re tun wa o ki e ma ba mi gbadura ki e leda so oke soro wa di petele ni o oro ti fe su wa lati bi osu meji din logun seyin bi o ti le je pe mefa ni yo bi ko ye ki o pe to be na o nle si ti paju to fun tolu se e o gba imoran mi oga o ni tolu bi poju so ohun ti o ba fe so bi o ba si mo pe oro ti yo po ni ti o le gba ki o di ise wa lowo o le je ki o di asiko ti a ba si wo ise ki a kuku le raye so kuna tolu ni ki oga kuku farabale di asiko isiwo ise ki ohun le raye so gbogbo re daada nitori oro po ninu we naira kan awon mejeji gba pe ki won duro leyin isiwo ise bi ki ago marun ko tilu on lori loju poju okan re rugba abi omo yiri nkankan abi o fe wa lumi lenu gboro oburu amodu okuku jina keni ma me ebu sun je nigba ti o ba di isiwo ise a o mo ntori lobe to fi wa aru sowo ise o fi be lo dede lojo na nitori wahala ara npe kan to sele ni bi ise faili kan lo sadede pora leka isiro owo otiti ojo meta seyin ti oro na ti da yan po yanrin sile laarin dotun ati doja won ti nfa mora won lowo pe odo kan ninu won o lo ti pora gbolo won aso o la won mejeji se di odo adepoju o fi pele kutu gbe ejo otutun tosi lori oro na o se ro won pe ki o to di opin ose o di dodo ki won ti wa ri nitori awon ayewi owo wo ko ni pe kan si eka ile ise won pataki to wa ninu faili na ni pe oja elegberun metala naira to jade o ka jade lasan ni won ko le so pato ibi ti o lo eni ti o fowo si iwe na ki o to di pe oluso ile ikeru si yonda fun moto lati keru jade apo si benti kan o sadede pora ni adepoju ko mo awon ti mo wa ni di bayo bayo ohun o fi ye won kedere pe laarin wakati mẹrin le logo ti won ko ba mo bi oro oja ati faili se re o di dandan ki ohun gbe igbese opo bi yi o ti gbe tirela de lati ko awon sibenti to ti sanwo fun o si ti fenu yaran sobe fun awon onibara re pe ki won fokan bale titi ti ohun yo fi de ojo ohun na o lo sadede po rayi o lai le so ibi pato to lo ronu dori agbakodo dotun ati doja nle ri sira awon osise nduro gogo.

Iba alaja o alaja to hun to gboro aja. Iba mokuku a mokuku to hun ti kuku a more. Iba lu shekere ti o ne ba won lu ti se o. Iba lu bembe to soju lo di leso. Iba lu eye lati jeran eye le ajagodugbo ti n ba won bologbo la ajem o se ba yin o. Iba omode eleyi iba won agbagba. Oyun nu won se ba yin o ase edi mo se ba. Ike ete mi o joto ya o, e ma gbe mi lo fo ya. Gbo nkan aya mi o joto osa, e ma gbe mi lo fo osa lawe. Mo do mo ni ke amu gbeye mo ni ke laye ni. Ikoni 32 FM 94.9 le ngbo yi o. To kale se Laughter House lori oke Premier Mokola Ibadan. 32 FM 94.9 ikoni to n derin posonu. O da na eje atun se kini yen lale yi. Eye tun ga loruko eto yi ade la fi mo ba o ileke la fi mo joye ta ba ro mo eru ewon la fi mo ru won Usman re o omo aruna eyan ma pe mi ni Downy oni road na oni road nu re o ti o ni ba won fohun banu je lai lai o mata mata won mo tun di ara ma san wa fori oni gbese ke mo Ema boloju opo Facebook ko le je wipe be se nla anfani ati ma gbo mi na le ma ma ri mi wo 32 FM949 feyin e loju opo Facebook eto yi tun ga tun gbina ya lale eto ni o ba se ko mo amo derin ba je bi oyo labe be opo emi re o gbogbo eni to pe mi lana eni fe branche eni kimi mo dupe lowo yin o nkan re bayi la mama bara wa se ojo obi to tun ko lana pelu duno atayo ni ire loju wa ma ri eni pe eni fateji se ranse mo dupe o eseun gidi gan oda na e ja wonu etu lo ni san lale etu ni itan kini mo mu wa itan nipa ta ni bawo lo se sele bawo lo se lo ibo lo ti bere ibo lo pada lo fori so kini nkan ta tun ma gbo lale etu ni ta tun se yin ni ayin kini te tun ma gbo lale etu ni te tun ma ma wo bi ah inu aye ina de lajo wa tiru nkan ba n sele iru eleyi a tun ma sele labe orun bi Ombono orilede Greece lemi ati yin jo nlo ile Greece amado lobe ja fopo file dumare oba

kilode oni ago merin koja abo seju na ji awon pe lori ibusun pe enle nle yi o awon ole yi na wole no ni owo yin da lo so fun pe awon olowo lowo awon kan gbiyanju na ni ama arakunrin yi awako oju ofurufu ni pilot lomo okunrin yin se oni ohun de so fun won pe e wonu bolt yen o owo kan wa nbe 10000 euro ni e ma mu lo o gbogbo owo ta ni to je cash to nbe nnu le ni yen leyin ti won mu yen ton oni won tun ko awon jewelries lorisirisi awon ile ko awon yen na amo tori pe iyawo ohun o ko ese ni won ba die ati bi won se nfi ipaja kickboxing o wo gbe ah ohun le da won ara bi mu nibe lo ti sumo okan nu awon ile yen amo iyen lanfani ati na iba ti yen na lana doju bole lo wa fun iyawo lorun titi ti iyawo ohun fi gbe mi

arakunrin yi nigba to ma soro oni won fo window awon wole ni window kan sale ni won fo na ba wole igba ta won lopa ma si wadi won ri pe ko sapere wi pe won fo window kankan wo inu ile yi boya tori pon wa loju orun lasiko igba ta won le wole na se ro wi pe won fo window wole awon lopa tun tesi waju nu se wadi won Koda, awon kamera, to je CCTV kamera, to wa la won le mi la gbigbe yen. Won wo awon kamera yen. Ipe boya won ati eri oko ta won igara olosa yi ti won gbe wa. Amo won ri nkan kan wi pe boya awon ara bi wa ko jade ninu adugbo yen. Won tun wa wo wi pe o seese ko jese ni won fi rin kan ti gba ko oro. Boya idi niyan to se je wi pe kamera o pe won.

koda won tun wa fun ni odun mokanla to su mefa ko tun lo yen na mo lewon lori wi pe o paro fawon agbofinro lati ri wi pe won omo ile to je oto ninu oro amo ngba to to asiko gba kan arakunrin yi o pe ejo ku temi lorun o nigba to wa lewon yen ni September 29 lodun 2023 ile ejo ku temi lorun ni ewon gbere yen na lo ma wa se ewon gbere yen e continue e be koda won tun wa fi ewon odun mokanla to su mefa mi won tun fi ile se 20,000 euro na ni ko san tele ile ejo ku temi lorun ni o da owo na tun wa di 21,000 euro bayi ti wa san ati wi pe omo tarabirin bi fun e ko lo ma gbe pe lawon tan je molebi iya e ebi e kankan o gbodo si ni saka ni omo yi bayi ni babies bayi ni babies lo se pa iyawo e Caroline Crouch yen lodun 2021 ele ni beere eyin le lawi le lori nti mo mu wa lori eyi tun ga lale etuni ele pe sori 07055 odometer 949 tabi 08097 000949 08097 000 949

0: Hello, Eka, hello. Hello. Hello, Eka, hello.
1: Hello, sir.
0: Eka, hello. Uruko yin ati bile tempe.
1: Omi ni lati omi aje.
0: Okay.
1: Eka, to mo fa lale igale po lo so.
0: Ese ngo.
1: Ewo okunrin beyen ile ju okunrin patapata ni. Odi bere ko ti mo ko fe bere ni pe bawo lo ti se wa awon wo lo lo ijo sise yen to bi de ara e lade seyin.
0: Fun ara e na lo de re lokun.
1: Ewo awon ile wo eyan be po laye o.
0: Ese o.
1: A ni ka o ma wo ni ka gba ko ko ni bo so wa se ko pa ni okan.
0: Ese o. Hello.
1: Hello,
0: Eka, le uruko yin o ibele tin pe.
1: Razak ibi lati omi ajo.
0: Okay.
1: Olohun mo ni joko lo ni eda ro Olohun mo mo ku waye fa.
0: Ami ate yin na o.
1: Aladawo yen mo ko laye fa. Ko wa so pe yawo ohun ti won obi ni.
0: Soni.
1: O ni ko wa so pe yawo ohun si won obi lere.
0: Ko ri nkan pa to so. Amo eseun ninu nkan ti won ri o to di wipe won bere si ni lo ma wo awon ero oba ni soro won ohun ni wipe won ri diary arabirin yi ni bi tarabirin yi ko awon nkan to ti sele sile awon nkan to ti sele laarin ohun ati oko e o ko sile o wa nse lalaye ninu e pe tori omo lohun se nduro o ninu oro e oni arabirin arakunrin to hun fe yi o wa abusive bi ko na ohun bi ko gba ohun loju bi ko soro so hun saka saka amo ninu awon eyan to ti lo ba soro to so fun yi pe oko mi nse bayi eni o de fi sile ko ma lo olohun o fe pada ni ko hun pada sile awon olohun a doju ti ya ohun nkan ti won kokko ri niyan to fi wadi pe won fura sarakunrin ton fi ni ewu ero obani soro awon mejeji ti won fi wa fidi e mule wi pe iro wa ninu oro tarakunrin so fa won eli olojo gbo Facebook oga ti wa Olushola Olusegun e seun gan o mo dupe lowo yin afa banise lati soka Ade tutu alimi loju opo Facebook mo ki yin o e seun gan ami ase o sadura te se fun mi won ni eku ayeye ojo bi popo odun la se laye e seun gan imafuji peter won na ki mi nbe imafuji peter e se o ni ase isa modun omo lara iya kan loju opo Facebook mo reyin na nbe elo e ka le o Yes, ma. Yes, ma.
2: Every little one of that role.
0: I'm here, she.
2: Okay, I'm here.
0: Yes, ma.
2: There are cocoons on the same son, see. Yeah, that's it, fair, okay. So that's just for my media to do that. I'm a union. So better thing, you hear. Corrie, I do coronal. But it's out to father, you know.
0: Benny.
2: Who's his solution for someone? Eleme isulo mo fun yin.
0: Beni.
2: Ye ku ri be. O binu e ti podu. E wa wo gbon re kire ki to wa jo.
0: Tun wa nlo.
2: Ti la fa won lo fa yen won gbon won si mo se se dada. Da ku ku pa gi ti su ni ni tu mo na.
0: Beni.
2: Eledo obirin yin. Won lo ta se.
0: Seun gan.
2: Lohun wa pelu.
0: Ami asha
2: ti. Pelu le ru ni lato.
0: Hello, Eka Ale o.
3: Hello.
0: Eka Ale, oruko yin ati bulletin pe wa.
3: Eka.
0: Hello.

tu oluwa wo le ibadan oloye ewende adegoroye igi adu bi agbefa gori te omo dida wa ma gbo ma te oni su lo niya ke yo ma se se ni ko ma je nbi eliri oja degbe re nta ni wo be kale lota o so wo gbe yawo rere nbe igbeju re ni eto wa ma ru ori to gbe waye ma ba lo de wenji adu bi o tu oluwa wo le ibadan ni baba sele loju anu je nbadan lati oji eleni egun okada baba sele oju source ni e ti so kale e ti ri ako mo na wa gbagada gbagada ewenji adu bi nbe tabi ka ko sori 08033260141 oloye ewenji adu bi otu oluwa wo le ibadan lo ni irorun la ba nigba ta daye.